mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbun mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo jimo. Thank God is another Friday. Oni wa ni number 4 ninu awe ati adua tan babo en baba lolobaku ti dunu atayo ni mo fi lanu le pe happy weekend. Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midway Market gbagi titun ni ilu Ibadan Friday alakoko for that matter ni igbaradi ile fun birthday Pastor Dekunle Epaphras mo ki eyan omo Olorun to logun to logun mo ki yin te leso te leso mo ki loruko Jesu eni to ku to si jinde gbogbo le o e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba agbalagba ina gbori ile feju oba to ju oba lo mummy e wa kunle daddy e wa dobale a si to wa ninu awon akanse ti Olorun ti owo Dekunle Epaphras to n gba owo re se woli ko ni mo sise iyanu pastor ko ni mo sise iyanu Olorun ni onise iyanu so olukuluku ebun to fi si olukuluku lara oninja survive e ba n pe ba se dobale ba se kunle pastor Mrs. Temitayo e wa mo ba n dupe ba se dupe titi to su yo fi pari niyan be ni si mo gbe testimony kan ojo kan nkan ti kunle rere o lo bi Olorun ni be ni testimony wole loni kongbe kongbe mi mo pe baba mi ti bawo eyan jina to bayi kapu ti wa ri yanu iwo sa mo gbo ran oni bi eyin ba fe ti e si gbo ran e o je irele na mummy mo se lori bed o e mu bi kan nu yara yin te le dide te ti lo kunle ibe ni pepe e mu bi kan daddy so le gbo ran eyin orin soke e wa mo ta ise yin ke ma dupe

emi gan ti mo wa nu studio ndupe temi bo ba ti eleyin be mi yin e ba ndupe lowo e dupe lowo olohun fun aye awon mo re ibi to ba eyin atomode osu kesan la wa osu majemu osu agbara osu idunu ati ayo osu ileri ati ife e ki gbe pe jesu mo dupe temi o emi awon woli o se o oba to ju gbogbo oba aye olorun ti o fi gba kan ye pada ogo ni fun o jesu ni kele kele oro kele kele pelu jesu ni dahun wa so fun baba se weekend fun mi e ke baba se weekend fun mi atawon omo mi be mi wo koja ifojusun mi yo si mi lojiji eh ogo ni fun o jesu jesu oluwa wa e wa dide mami ati daddy nibi te ba wa yin o ye ka ese mesan si waju bo se wa nlo yen gbe owo saya wa kigbe osu yi o san mi e so ni igba mesan ke fi pede osu yi o san mi osu yi o san epafra yo san awon mo mi ah osu yi atun mi lara o lola baba o ase osu yi atun mi lara o lola baba mi ase ni mo pa eyan omo olohun bo se fenu wi oni ko ri be fun ki o to di ale ki se yanu ti e na se le emi mo waasu e pe ko si nkan to je ebun ti woli o je kunle e papas ebun kan ni mo ni ebun ise yanu si ni bawo lo si se mo connect kan gba jesu ti mo vi lo ni kete to ba gba jesu se ribo mi fun o aye yo si mo ri yanu bo ba lo yanu kan to won o tun fun mi ebun ni ko ni lo ka dara wa laamu e wa wo nkan sa e kan gboran jajo gbawe loni e gbe iyo pade mi lori facebook ni 630 enikan ni iyo iyo igangan a n gbadura si mo ni ni pupo ti mo n gbadura si ti n ba fun gbogbo eyan patapata imo ni e fi iyo se nkan kan mo mo ri ninu sipayama ni imo ti waasu nipe imo so pupo nipa iyo olomo fun mi ni siju kan o so fun mi pe owo n ta ni loni yen ani emo tun gbagbe ki n to fi kun ago mejila break loni osisi ta fe loju popo lo e so pe popo karika papaya ibepe ni njebe lagbara olohun pelu eyin meji meji loni and 12 ni wole pada sinu prayer ti ba ti ku ni 630 ma tun pada wa ni 12 ba se mo se niyan a si se be titi ti o fi don the 7 on the 7 gangan ni ojo bi wole odekunle epaphras

0: Gabriel City. And you have a dog, but I don't know, but they might have 72 hours. You are not open at the Kuliani Winger about your Garuboya. On September 2026. A possibility to possibility. Oh, don't you make it like a man? There was a problem. Sorry, it's in the Lori. But where you don't go back? I'm a boy. I said, you know, it's okay.
1: Eti awa mejeje an pinre lowo gan ninu emi mo like boda kan mo so fun yin now boda yen lo sodo woli agbalagba ni iwo mokunrin bo barogo re lo o fo ye leti meta ifonu buruku do fun ye to ba ti fo leti le meta logo ri o to bujade eko ta si konu bibeli ni pe bo fun baba won aya re ki ojo re ko le pe lori ala e nisin bayi woli ololo tun ni ka lo ki boda lo fo ye leti ki se gbogbo eyan boda nikan ni ran jade si o lo ba gbera ko ti e fe lo tori ah oni maami maami to ji alori wa ba se wa fo won leti ko de lo de duro osun meta aye re o yi pada na o ti gbadua o bo ko rona abayo o di pinu lojo kan gba ti ya poju tori woli to so fun bo ba nti nu irun fufun lori agba woli ni baba o wa ni abi ki n gboran ni ma de lo fo maami leti meta bo se gbera niyan e kule maami iyaba ni ah akanni mi owon ma wo le ma raba bo se ni ko di momo o ti ko kini fun ya ko ba ko ba le meta enowo soke sa bo se mu na loju ya re nu o si mu le meta sami bi to wa o ni wonu aje lo eni ba gbo mi sa oda e kokon so kini so ko lo mo je ngbagba kugba mo je ya mi o gbagba kugba somebody amen owo e pada kawole ko te bi en to fe gbare e wa mo to pada sele bo de foya leti ni mama ti busekun omo na ti busekun to ro respect mama e ni ba suko e ma binu mami e sanu mi iya ni ta lo ko oni prophet ni iranse olorun kan lo pe mi laarin ro temi oba rogolo kin fo itin le meta se mo pe mi o seru esin ri mami ni dobale ni dide sanu mi lo nfe yin rin lo sun meyin fun mama mama busekun mama ni sun ma bi ma beru emi ni eyin ni kini emi ni mo re ogolo gbogbo eyan omo ti mo bi emi ni mo ri ogo ri yin ki wa le fi se o ni mo fi dajo ni ah e se le fi dajo ki la se fun ena wo soke wa ta logogo re owo ta logo re wa eni yan ma da ogo re pada lori
2: anti sarewa anti pupa yen to ni se ni lorun yi sarewa yes oko re oni sunle ni ojo kan laipe yi mo ri pe oto ni bi ton ma sun now isele kan wa sele si nibe gbadua fun ko ma ri ijamba ni bi ton sun mo ri pe ki sodo eni kini o ti se oto ni bi ton sun eh
3: won wa loko
2: o wa loko bo le so pon lo sin
3: won wa loko waju
2: oko waju so le pray pe ki omo ru wale eh
3: be
2: abe le gba lodun yi
3: mo le gba
2: so gba in december pe ko mo ru oko re wale
3: mo
2: o le gba
3: ma gba
2: o like e ni
3: mo like
2: so ti fi ele ni
3: rara
2: so si nfe so like e sha
3: mo like
2: je n gbo wole e ko ma ru wa ikoko be se mi to wa ise daro ni gbabode pin oko re oni gbabode kanso ijamba yen lori e
1: bi o ti gbo mi injo ti e mo pe aye agbara la wa ati wipe gbogbo eyan ti n gbadua bayi ati yale ati yawo onikaluku ni lo nu adua bayi orogun igba kan ti n koja lo ayale ti n pray iyawo na ti n gbadua egbon ke aburo na o dake onikaluku ti mo pe baba ke poluwa eniyan kan le wa be laye yi kojo si mo lo lori e tori ogun okoko atejeji lo n ja onikaluku e dalaye teyin o le wa ibere si nitori wipe olorun nikan lo mo bi ogun tin wa eni ba wa dake tara le ba dake e dide nle ijo wa ibi ipade to ti le joko sibe fun odidi ojo meta ti eto abo temi ati tara de daju ti gbogbo awon olopa ti gbogbo awon eso alabo tan wa ni ayika ti agbegbe lati si abo fun awon eniyan ti o sewu nipa tara ti temi to ti le gbadua wono wo pelu eleda re to je pe leyin ojo keta to ba pada sile dadan ni ki ayi pada ti ba o ko ti bo meni to di omole lowo a pade o di arugbo ojo prayer city tutu aja bale ta ma si ni osu kesan yi on the 4 titi wo on the 6 ani loni ni o ni oloni ni pade na di debo san gbo mi yan loni ko si ma bo friday to sunday ni o on the 4 ona ni ta wo ninu osu september gbogbo eniyan tan ba di o eja ara yin ilu wo lo wa to ro po jina ona bayo ki jina on to daju ni ke keyan kuro ni agbegbe kuro nu ile e kuro layika e wa oluwa lo wa de pade e lori oke bi mo re arugbo ojo prayer city ibo lo wa o wa ni junction apomu nilu ikire ariwo to mo pa ni pe ki moto yen ja o si lu ikire ni jos apomu gogogo express legbe titi bayi lo wa bo tin bo le nu moto bayi lo darapo me goriro ki se ko mo wa kakire ikire lo wa ni junction apomu iyen nilu ikire ni osun state gbogbo eniyan on the 4 ipade o wa lowo aro osan ati role awon to duro lase soro fun eni ti o le duro sun eyin le pada lole e tu pada wa njo keji obe la gbe titi di ojo meta gbako eyin eniyan eto opolopo lo wa nle fun gbogbo awon to ba wa e o ni kusogun e o ni damu ipada bore yo di agbara tori wipe awon eni to yo lenu oni le yo lenu mo e ma mu omo yen bo e lo mu gbogbo awon ti e mo pe won like do idaju kankan koja ti won ni soro ati banuje kan e ma jan dake sinu le a pade gbogbo eniyan loruko jesu esu oni di omo le
4: ni gbogbo iseju ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo diamond 88.7 fm e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon orin aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o diamond fm Ikoni ton ton, nyerin, nyerin.

0: but one Arsenal last aye Thomas Tuchel
1: Tuchel
0: lo ni
1: o lo na gba
0: na je Arsenal lo na ni na bara so lati gba yen bayi nisin aye ta tin bori Chelsea so ele na mo se nwo yi but o le ni tori pe ri pe ba so far season yi Chelsea lo score ju
1: Chelsea jo bi pe won ni waju
0: won le won leyin won leyin
1: Aston won leyin
0: o leyin o tun ni waju
1: waju won
0: ko ti sayo won waju iwaju won le mother to Chelsea but na ni waju won sa score sugbon iwaju won le mother to Chelsea sugbon mo se nwo yi go po no game yen mo se nwo sugbon yo le cast na to le na Chelsea mo le lo Chelsea wa yi o
1: Aston lo wa nle
0: so ko yo le ki ai Chelsea to le Aston mo le lo mo tan wa yi o sugbon
1: Chelsea, so pe lopo injury e siwa during timber o na o le gba so Chelsea now on awon agbabo bi meta ti won doubt o won ni Marco Palestra Moses Casedo Jordan Ederson
0: as Casedo la rin won yo le die o
1: so we mo won doubt to ni won ti le so
0: o le German game ru rising game believe ko ni play e go the modern card look at starting 11 ni mind game ni so we mo se wo yi o ninu ko de draw o cast am jawo olibori ru Chelsea na Arsenal mo le yo le die
1: o
0: Chelsea sa score
1: o da eyin ti Chelsea ba mi Abdulrasheed Adelabuja gaba gbogbo Chelsea la je gun le le lorin bo lo se ma je abule sowo lesa agbara ta je gbogbo Chelsea ni ipele Osun o ye gbo mi dada oga la ni ta kogun ni lesa se yi lomo to duro re ma jo lo ku sawe aja story wa ya gbogbo tisin e ma ba mi baba Chelsea ni gbogbo giri alimite ma sada o ya bebe Adebo Akeju lati ni ijo alafe Oluwa Baptist bo lo se ma je eyin ti Aston Baresi Akende gbegbon oba omo n gbogbo ti se n gan mo Alaji Wide Kola Adejumo e ma le gbogbo governors bo lo se ma je officer Chris ni gbogbo PTS nle lorin ko se ake Abayomi ni Atakuma Sayis bo lo se ma je e ja se ojo opo yen le na 0913656952 iyen le ro ba ni soro to wo bi le ma lanfani lati pese o e ja we ni to wa nbe ji
0: e go last season 1-0 ni Arsenal na Chelsea Emirates what a draw ni Stamford Bridge just nothing I just wasn't be so Arsenal
1: e ja ma wo bo ji
2: Mason
1: o ko yin bullet pe
2: Odua lo npe
1: Odua
2: Manchester United
1: en ti Manchester gbegbegbe Manchester dododo
0: Manchester sun gbaje
2: seri lori ti Watkins until we na no ge ba gba ti so team we I mean league we la ti we premiership ni gbo agbaye ka ma te to wa so awon kini so team ko si igba ti ra na ko ni kini to to foro le ko ni ma yu to de league kini to na we na no o ga lu ko pon ti e le te wa ri just sunday
1: e mo pe sunday e ma gbagbe e ma ti we so ti Chelsea ati
0: Everton
1: de be lo ka mo le o good city park le lo
2: my UT yato ma pe
1: all city na yin o
2: ari ki lo se mistake ni jo city
1: okay
2: o lo se mistake o ti correct mistake e o le bi yato njo ti Ipswich yen e wa ri ti Sunday yen ka se do ti kan ti o ni sibe lo kan ka mi lara
1: won ti so pe ko ni sibe won ti se doubt e
2: o ti ni injury e kon bi won le njo na
1: won ti ja ja won gbe jade be ni e paro
2: eh to ni tips
1: Oda. Oda. Oda. Oda. Oda. Oda. Oda. Oda. Oda. Oda. Oda. Oda. Oda. Oda. Oda. Oda. Oda. Oda. Oda. Oda. Oda. Oda. Oda. Oda. Oda. Oda. Oda.
3: Oda.
1: Oda. Oda. Oda. Oda. Oda. Oda.
3: Oda. Oda. Oda.
1: Oda.
3: Oda. Oda. Oda. Oda. Oda. Oda. Oda.
1: Okay.
3: won ti koja yi won oru to wa le yen o ma je lo ni
4: o da si we ku ko si wa la
0: laya laya won ju anje ru awon senderos awon na ti na yin na yare o
4: eya we ni toto wa nbe 09136556952 asna won ti fide emule pe matleli o ti lo si saudi o ji
5: hello
4: ji masu o ko yin buleti pe
5: Okay,
4: can I get out of the suit? Let you suit. I want the ones now. Yeah, I'm going you, Baba.
5: Maso. Okay, I'm going
4: to suit. Oh, I'm going you.
5: I'm Chelsea.
4: Okay. That's not the name, right?
5: I'm lucky.
4: Oni no ndo bi Marcus Rashford bo se pada si ile tin jo sorry
0: o garage
4: o Rashford
0: o garage
4: ji last caller
6: masu
4: o ko yin bullet pe
6: ayo lo so lati lesha e
4: ko lati lesha o ya anti
6: se agba mo kini o
4: e ko ojumo o an gbo yin
6: agba mo kini
4: o ya won da mo da e ko ojumo o
6: so ma so yo jojo tendo yen ra ati na asma mo le yo mali de ku chesi o ori mi fi da chesi yen ko ti nkan mi fi da won yen olorun ko si nkan mi fi da won ba jo ma gba na ni
4: e jo ma gba ni
6: pa ta ma ri bro
4: pop
6: chesi
4: o da ko si wahala
0: e la pa won chesi na awon na ogera won gbara nge si ayan won so pe nkan ju nkan
4: lo agba ja ma lo ni
0: pa na pade lojo monday ba je ko fo do wona
4: bo se ma jenu bo se ma jenu awon fese won se ti o waye loni ninu ijije legun to lose yo koju iko agbabolu lana ni to lose ti subu sowo iko agbabolu lili real society pelu celta vigo ododo oni won jogba ola governance e seun mo ri atiranse yin o di ojo monday no dede agogo mefa koja iseju medogun si agogo meje bo se janu en temi e ja ma sere dada e ma gbagbe e le gbe chesi pelu arsenal 08134293424 etimo bo se janu o di gba kan

0: ta e ka bo pada lati e ka ipolowo oja wa e ja rin kete kete sowo waju kini ohun ko gbodo tutu bi kunmu aja be lo gbodo kipo bi
1: sale jo lofu
0: o mi
1: sale jo lofu nki mo o ah economy ti wo ah to ba ki o ma jo na ki mo o ma ba royin lo
0: bawo na se nse bayi
1: ah omo ya mi a tin fogbon si
0: wa ma bo mi mo o ba ti be mo ki lati to
1: ah o kike o ma jo na ko ni to je mo
0: iwa ibo mo ti ri neighbor bayi odi wo loju ogo daniel se loju mo to ni o mi lori iroyin to ni se pelu ayederu ajo eyi ti won ni oro re Angela no ti o ti kuna ina ni o tun jana irin nile ile ejo mo ko ipako si ati gba beeli adeyemi o ati ipe wipe ohun mo nilo itoju onidajo obiora eguato ti ile ejo giga to je ti ijoba apapo ile wa Nigeria leyi to fi ni papa o si lo Abuja ni o mo ti ko jale be lo ko ipako si ibere eyi ti won ni eni ti o pera re ni adari apapo fun igbimo eyi ti o se ipolongo fun ile ise are ni le okere ta mo si Presidential Foreign Investment Promotion Council iyan lagba adeniye adeyemi o ile ejo lo mo ko ipako si gbigba beeli re tabi fifun laaye lati gba itoju nilana oyinbo nigba to nge idajo joleka lori ejo eyi ti won ni adeyemi leyi to lanfani lati gbe kale ka siwaju ile ejo ohun onidajo eguato dipo ti o fi buwo lo ibere adeyemi o se ni o pase fun eni ti se repeto agba parapata fun lesi olopa lori lede yi te mo alabojuto foro eka eto Ajo apapo orilede ta mo se Attorney General of the Federation AGF lati fun laaye iye Adeniyi Adeyemi mo ni o ki won fun laaye lati ri awon agbejoro re loni soki o gba balance re abi oju opo channels lo seri e laaro toni omi
1: eye fara oselu eye fi dala si gbo sile gomina eni to je ijoba ni ipinle sokoto o ti rogbogbo awon egbe oselu patapata awon oludije labe ase egbe oselu ati awon eniyan ti oro na kan o ni e ma to selu bo aye isoro aisi eto abo torilede Nigeria nkojo te wari ijoba ipinle sokoto ni won je ko di mimo won ni oro to ba ti ni se pelu eto abo oju se ko wa wa ni to si ye kolukuluku ka fowo so wa po won ti ri bi pe asegun aisi eto abo lorilede ye ijoba ipinle sokoto ni won teni boro yi lana ti se ojo ise ojo ojebo iyen leyin igbati oro kan ta se ti won iyen tin se oro ti eni ti o je odidije sipo gomina rabi asia egbe oselu african democratic congress iyun maniru daniya to ta se ti won daniya ohun ni o kominu lori awon idukuku laja tako awon eniyan ti won gbe ni joba ibile kebe iyen ni ipile ohun eni ti o je olugbalama pataki si gomina iyun ahmed aliyu Leka oro eto abo Ogagun Ahmed Usman o wa je ko di mimo o ni ijoba ipinle Sokoto ati awon osise leto abo be o ni won o fowo ye pere mu idukuku laja memi awon eniyan ni ipinle na fun idi eye e ma so gbogbo e ma so do selu e wo bo se lo bo se bo o di wo ninu iwe in the punch to jade lojumo toni
0: o de agun to ni pa mo morile abala keje to ta pe ni abala lame to je sare jole mo pa pa pa bi ogan iroyin to ba ni lokan je gba mo ni o koda o gbo mi loju abi ama won ni awon eniyan to to metale ni ogoji niye ni won ma ti gbekuru je lowo ebora won jade laye labadi o lasiko ti won fi awon kankan simu leyi ti won ni o gbalẹ kankan ninu ategun lasiko ti awon kan ti won gbiyanjo lati pon epo lona aito ni ilu okarijeti ni joba ibile okrika ni ipinle rivers ni isele laluri lo ma ti waye o won ni isele ohun ni won ma fi lede wipe waye ni ogajo oru ojobo ojo thursday gangan lasiko ti won ni awon odo ti won to igba kan niye iyen 200 youth lasiko ti won yabo agbegbe okrika ohun ti won ti kunle ti ilo jeti ninu awon oko oju omi olopon ta mo si wooden boat ti won si bere si ni gbon epo lona aito lati nu awon opa epo won ni bi won ti nwuwa ibaje yi lowo ni orun kini ohun lo gbalẹ kankan tayika ti agbegbe ibi ti won tin wuwa ika na sugbon o leyi to ran awon eniyan to lo bi metaleni ogoji lo sonu arimabo bi won tin fi kini ohun simu loko kejeje agbakeroyin gba niye mo to gbenu tan olohun saanu wa o ti a oneta won oneta ti oda si wangba daily post lo gbe laaro to ni agbakeroyin gba
1: ma lo fe ka ma tun lo nose mask kin
0: se yo ma fi nose mask sun ni
1: no possible Ejo mu kini ohun ninu iwe iroyin the nation to jade lojumo tun ni iroyin ti fi lede wi pe emi ti gume ni ipinle Jigawa Dr. Ahmed Muhammad Sani ti jade laye ni eni odun merin le ni ogori 84 years oba lade yi ni won ni o jade laye nilu Cairo ile Egypt iyan lana tin sojo ojobo o gaga bi emi yi to je emi ati ilu gume ti o ti se nbe nipo lati odun merin ni adota sey 46 years lo ti lo lori ipo gaga bi emi ani to je akowe ijoba ipinle Jigawa Malambala Ibrahim lokede isele ipapoda emia ye o wa je ko di mimo ipe ibanuje okan lo je fun ijoba ipinle na lati ko ti won gbo nipa ipapoda emia ye eni to se wi pe ogbona gbongbongbo ni iyen ta ba so nipa eto ifokobale eto oro aje ati eto abo ipinle ohun o ni emia ye ni gbedeke odun merindin ni adota 46 years ti o fi wa ni ipo emia ye aremoye idagbasoke lo ti ko ba agbegbe gume ati ni ipinle Jigawa lapapo bako na ohun ni Rabiu Kankanso ani to je igba keji oludije sipo are labi ati egbe oselu Nigerian Democratic Congress NDC o ti ni o sese ki o nira fun opopolopo awon gomina lapo ariwa lati ri eto lati bi lati se ipolongo eto idibo odun 2027 oni idi abajo meji ko bi ko se wi pe opolopo awon gomina apa ariwa yi won o se daada to lori ipo kwakwan so soro yi lana lasiko ipade kan pelu awon eniyan re nilu Port Harcourt ipinle Rivers o wa se kilo fun egbe oselu to se joba lowo tin se egbe oselu APC pe e ma lo lero ipe o le padanu eto idibo to nba o nitori wi pe awon gomina to nbe labe yin won po jant gege daily post ni we royin to so di mimo
0: ara e ja ma lo tata si abala keje eto yi ta pe ni
1: abala la meto
0: to ri pe a ma si so loju egun alejo wa o se gun it is good to have a nice and good neighbor
2: agbejoro to danto you da gaja
1: masebo
0: ebo we ebo wa strike right ebo wa lo live
2: ba ega gbo you hear from my lawyer
0: ebo ba ebo ti so bayi
1: o tun wa ni ki agbejoro wa tun wa ji agbejoro re o wa pe ah
0: iwo lo mu
1: o wa gbo pe I mo ma nko
0: ma mi o ma ro nti oda eyara le eja sare doke lo na ka bomila baba ti parade e 20 years wa ju e lembe o le kan si
1: eku kale

0: ife mi
1: oko mi
0: se o ti fi egberu lona 300 naira yen ranse si mummy fun itoju ara won
1: mo ti se be gege
0: ati egberu lona 300 naira fun owe ile eko alabi
1: mo ti fi ranse
0: ati egberu lona 100 naira fun owo moto yen nko
1: mo ti se iyen na
0: o ma ya kokan
1: be ni o ile ifowopamo ti npf microfinance bank lo je ki sisan owo na ro mi lorun
0: gbadun awin owo to ya kokan ifowopamo to dara ju eto ifowopamo lori ero aye arara bi asa ti o ni ifowosoya ati ise sinsin awon onibara ti o le gbekele te *7777# lati se account pelu ile ifowopamo ti npf loni tabi ki o gba ohun elo lori ero app wa lori google play store tabi app store
1: be ni tete yara lo si eka npf eyikeyi to sunmo julo ki o si ni iriri eto ifowopamo to rorun
0: ile ifowopamo ti npf lati mu ki igbesi aye su

0: o se to iwa ti se awon odo to nbe nbe ni ewo lawofin to ba tun wa nlo ni dakeji owo odo ni e ti se beere eyin odo wa nle yi eti yin melo e je mo pe ta ba faaro wa lakaka ta mura sise ko seni ti o le je eyan tori pe ise la fin deni giga iwe lo ye ka kokko kaka to kawo ka firun dudu sise ka ma ba firun fofo sise ka wa na le de eyan pataki lawujo e je asora fun je kuje imukumu pelu ilokulo egbe kegbe pelu irin kunrin o lanfaani to le se fun ni aso iwoku o to somo lu abi rara ka so ni bari ka so ni bare ni gbogbo ojo jina si olaju odi pelu oge aseju igbo mumu kolo sisa ati amupara oto somo eyan pataki e jina si ayawo kaakiri ori aye lukara kiko lo ma nko ba ni on towo re oto ma fi gogofa ti won ba nfa so po gbo ti won ba fi lo so po gba ko ma ba asaku ba fojo ola re ni o imoran yi waye lati odo alase fun Shock Global Bread to ni ki so fun yin pe odo oni ladari ola Nigeria
1: Number 2 no gbogbo eniyan si bi ayeye ifisori oye at the rejo installation of leader in charge ti baba wa special apostle bola lawa ati adodun idasile yi ti a ma nse lododun ti eleketa din la adota iru e 47 years anniversary
2: afipin lelele lori otito
1: odun sunday odun kefa osu kese odun ti awa yi le to gbogbo yo ma gbera so bere ni dede ogo mefa owuro titi di ago meta osan nibi ti ti ma gba awon eni ifami ororo yan ni to to lejo gbogbo legbelegbe lokunrin ati lobirin adirawa ku orire o ninu ile adura na ri gbogbo yo ti ma woye ninu ijo CNS movement number 2 Asagam Road opposite Kilimanjaro Ilorin Kwara State special apostle pastor prof oo ogunbiyi sole administrator ni olugbalejo gbogbo eniyan alaga igbimo ajodun special apostle ti ayola ati gbogbo igbimo ajodun ni olukede gbogbo eniyan ni ape a o ma reti yin ayo ni o
3: la me to eje kajo foju sunukun wo kajo foye pe eyin ojo ko e o
4: eto igbaniwole nlo lowo ni ile eko omega college shao ti gss 1 gss 2 ati gss 3 bakona ni igbaniwole nte si waju ni ss 1 ss 2 ati ss 3 ni omega college shao eto idonwo igbaniwole yo waye ni september 12 ojo Saturday la gumewa aro bakona Saturday September 26 la gumewa aro ninu ile eko 6500 naira ni owo form igbaniwole ile eko Omega College nse eto ki awon mo wa lati ile won bakona ni aye nbe fun awon to ba fe ma gbe ninu ile eko ta mo si boarding system lati se iwadi si waju si epe lori 0810-506-0094, 0906-317-1422, tabi 0703-224-2655, Omega College, Shao, ni ile eko,

Eja ma kire ma kinyin ka bo sori eto e ba wa dasi ni koni diamond 8.7 fm ilorin omido olayinka ajani ajibade loruko temi hunje kilo won ta ma gbe yawo lori eto laaro toni se ije iwo ti se ise owo kan ri abi okowo kan to se bi pe o ma nlo daada tele ri sugbon lojiji nkan bere si ni ye pada awon onibara o wa mo bi won ti se ma nwa tele owo ti n wole tele ti diku awon eniyan o tun ma soro nipa ise mo bi won ti ma n so tele tabi ise owo na si wa sugbon o taku si oju kan nigba mi eni to ni ise owo na o le ma ronu wi pe kini mo n se bayi se ki n party ni tabi ko ma fi gbogbo gba ronu pe kilo ohun ti wa n se bayi se ki n party ni ona wo ni n gbegba

0: ló tí ń ròyìn pé ẹ wo ẹjẹ́ ń ti ṣọ́ọ̀bù yìí kò sí nǹkan tó kò mú nǹkan kan wálé mọ́ ẹ wo ẹjẹ́ ń paṣẹ́ owó yìí tì ẹjẹ́ ń lọ wáṣẹ́ kan iṣẹ́ ọ̀kadà ẹjẹ́ ń lọ wáṣẹ́ kan tí ò ní ṣe pẹ̀lú iṣẹ́ tí mo kọ́ mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ìrònú ti gba ọkàn wọn báyìí ǹjẹ́ kí wá lohun tó kàn nígbà tí iṣẹ́ owó wa bá takú sí ojú kan kò lọ wájú bẹ́ẹ̀ kò lọ sẹ́yìn ojú kan ló kọ̀ wá ìgbà sì ń yí padà kí lohun tó yẹ ká ṣe nǹkan wọ̀nyí ohun kan ta fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí gangan leléyìí bí a ṣe lè bẹ̀rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí bí a ṣe lè yí ọwọ́ iṣẹ́ padà bí a ṣe lè tẹ̀síwájú tí a sì lè gba iṣẹ́ wa là kúrò nínú agbami ojú kan tó wà lohun tá máa gbéyàwó lórí ètò láàárọ̀ tòní mo ní àlejò lórí ètò yìí tí wọ́n jẹ́ olùdásílẹ̀ ilé iṣẹ́ wọ́n sì ti wà lẹ́nu iṣẹ́ yìí ó ti ṣe díẹ̀ tó sì jẹ́ wípé wọ́n ń ṣe dáadáa lẹ́nu iṣẹ́ wọn ta bá lérò pa àti rí kan ká tún tó rí àtúgbọ́ we are launching àwọn òye lọ́ǹṣì ní tó túmọ̀ sí pé wọ́n jẹ́ ẹni tí máa ń tẹ̀síwájú lóòrèkóòrè lẹ́nu okòwò wọn àwọn náà ni àlejò wa tá mọ̀ sí abilékọ mrs balikis idiaro tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí posh mills posh sobo posh yaji àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lè bá wa kí àwọn aráalé ẹ bá wa dárúkọ yìí fún wọn lẹ́kọ̀ọ́ sí.
1: ẹ káàárọ̀ o nílé lóko orúkọ tèmi ni balikis idiaro lọ́ọ̀yà ni mí entrepreneur ni mí manufacturer ni mí.
0: ẹ ṣe àdúpẹ́ àwọn náà ni olùdásílẹ̀ àwọn ilé iṣẹ́ posh mills posh sobo posh yaji anything posh nílẹ̀ yìí kò pé méjì anything posh nílẹ̀ yìí ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ báyìí tá a bá ń sọ wípé iṣẹ́ takú sí ojú kan kí ni nǹkan tá à ń pè bẹ́ẹ̀ how do I know pé iṣẹ́ mi takú sí ojú kan báwo mo ṣe lè mọ̀.
1: Okay, Esheon, thank you for having me lori program yi. Ta se ma mo pe ise taku soju kan. Ohun ni ti oja o ba lo dede mo.
0: Okay.
1: Owo o wole mo. En se business, boya manufacturing ni, boya karakata te n gba oja lodo eyan ke tun ta ni. Boya en se ounje ta ni. Customer o wa bo se ma n wa daada mo. Abi won o ti e wa rara mo. Abi en sowo short. Òun ni túmọ̀ iṣẹ́ takú sójú kan so nǹkan tá a máa discuss ní àárọ̀ yìí nìyẹn.
0: Tí iṣẹ́ bá ti wá tajú sí ojú kan báyìí ǹjẹ́ kí ni ìfàsẹ́yìn tó máa ń kọ́kọ́ fà kí ni ohun tó máa ẹ mọ̀ pé ká tó sọ pé okay we want to identify the problem kí ni nǹkan tó kọ́kọ́ effect ẹ̀ nígbà tí iṣẹ́ bá kọ́kọ́ tajú sí ojú kan kí làwọn effect tó máa ń kọ́kọ́ ní nínú okòwò nínú ìgbésí ayé obìnrin bẹ́ẹ̀.
1: Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà private problems ló máa ń kọ ló máa ń cause fún ọmọ ènìyàn ẹlòmíì ìrònú ni ẹlòmíì gbèsè ni ẹlòmíì ìfúnpá gíga ni tíṣẹ́ bá takú sójú kan private problems ló máa ń sábà kọ́kọ́ pọ̀ kó tó di pé wá padà wá affect so many other things. So gbogbo yẹn láfọ̀sí wẹ́wẹ́ lé ni.
0: Okay, jẹ́ ká tún wá bèrè báyìí. Kí ni àwọn àmì tó máa ń fi hàn wípé àwọn oníbàárà kò fẹ́ràn nǹkan yẹn mọ́ tàbí ká sọ pé àwọn oníbàárà ò fẹ́ràn láti máa ra nǹkan yẹn bóyá business ni ṣe mọ̀ pé iṣẹ́ tó ti ń kọ́kọ́ gbòòrò tẹ́lẹ̀ tó ti ń táwọn èèyàn ti ń ọ̀dọ̀ kínní ni kẹ́ ẹ lọ ọ̀dọ̀ omidan ni kẹ́ ẹ lọ tó wá di pé ó kọ̀ ǹjẹ́ kí ni nǹkan tó máa ń mú káwọn kéèyàn mọ̀ pé àwọn oníbàárà ò fẹ́ràn iṣẹ́ tí mò ń ṣe yìí mọ́.
1: Okay, a lot of times ìgbà míì tẹ bá rí pé bóyá ẹ ń ṣe oúnjẹ ta for example bóyá lójúmọ́ kan èèyàn 100 máa ń wọnú ṣọ́ọ̀bù yẹn tán wá ń ra oúnjẹ ẹ wá bá a pé quarter bag of rice tẹ́ ń sè tẹ́lẹ̀ tẹ bá sì kò ní tán àárọ̀ ọjọ́ kejì ẹ tún lẹ fẹ́ sáré wọ ọmọ ẹ̀kẹta fáwọn èèyàn kò tún ní lọ ẹ ń revive ẹ ń dọ́gbọ́n sí i ẹ tún béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn kí ni mo tún lè ṣe ẹ rí i pé àwọn kinní yẹn ò fẹ́ jọra wọn mọ́ ìgbà yẹn lẹ́tì mọ̀ pé problem wà o.
0: Ẹ jẹ́ ká wá wò ó kí wá ló lè mú ìfàsẹ́yìn bá àwọn oníbàárà torí àá mú kinní yẹn ní ìpele nípele ni eti je ko wa pe okay these are the things lati fi identify wi pe eyan wa stagnant e shalaye wi pe these are the things to le je ka mo yi pe customer o like nkan yen mo now eti wa ni baye je ka wa wo pe iun te wa so wi pe awon onibara won tin bi 100 tin wo shop tele eh ko wa 100 mo 50 tin wo be nsin ki lo le fa ijakule ifaseyin to fi le mu ki adegun onibara ko ma so pe ade ogun mo ni di okowo yen
1: opolopo igba oni showo fun re is usually the problem
0: okay
1: o so ni bara
0: oni
1: showo fun ra ta ba ti acknowledge n pe business yen n ko wa loju kan ko wa stagnant ko lo bo se n lo ati ni mo kini next step to e ka take
0: ka kokko identify
1: na kini problem ka kokko acknowledge na ka kokko so to ro fun ra wa npe ah o wo yi o ko lo bo se ye ko lo o ta ba wa se yen tan lati wa mo o ba la se ma wa diagnose real problem ye gbata ti so to ro fun ra wa pe business yi o lo dada mo be la to ma mo ki ti e ni solution ta ma se si ta fi move on to the next thing ka ti e to wa di pe a n lo ba won customer wa boya fe lu tenu won gbo ni abi a fe beere nkan lowo won what they feel about feedbacks abi nkan kan be but most importantly ka ko so to ro fun ra wa na pe a iwo to n showo o ti mo boya owo yen lo abi o lo o mere to n je tele o mo pe o tin short nisin o jere won so first identify fun ra re na in pe koko acknowledge fun ra re na pe business yen o ti du loju kan ko se dada bo se e ko lo mo
0: now so ba ti wa di wi pe ati identify gbogbo nkan te ka sile yin okay these are the problem these are the problem ta ni lenu ise wa wi se o wa ye un to kini nkan to kan nje ki olokowo wa wo pe o da ipa e won o feran aye o gba bayi mo je ngba bayi ni un to kan ni how do you fix that problem after identifying it
1: okay e koko farabale diagnose problem ye dada na
0: okay
1: e wo se oja o ya rara mo ni abo slow sha won customers stop at iraja ni abi won reduce oja rira won
0: okay
1: to ba ipon reduce ni kilo fa to te se reduce ati ma ra oja abi kilo fa ti won se ra oja mo se awon competitor mi mo yoruba competitor an te jo se run kankan na se won ti po si ni te ti e fi mo in pe problem lele ya bi ba o le se ma go about it abi se quality oja ti yin fun ra so ti drop ni
0: okay
1: se quality yen ti wale ni e se ko ko se dada bi tele abi se nkan te nta yen awon eyan o nilo e mo ni saye ti sun ni sa ti sun kuro lodi bi te wa lo si bo mi ni
0: okay
1: sa awon yen ti e mo pe nkan te nse so exist abi won mo npa rara eyin leka ni illusion nu mind yin pe a no ye ka awon yen mo sa awon yen ti e mo npa dada abi awon customers won go lo wo gan lo n target are you targeting the right customers abi awon ti o ni doja e lo n polowo fun lo n target so iyen la ma oko se na la ma oko fo si wewe na iwo to ni owo to ni owo ti owo yen o lo dada ko to wa ma sare so pe o fe rebrand o fe revive ma kan ju se
0: okay
1: koko understand gbogbo awon problems yin le yoko kan se homework e se research e lu oro gbo lenu awon eyan wa se wa pada lo ba awon customers e awon existing customers lo bere lowo won kilo te stop at iraja kilo ti oja kilo te lo product wa won be se nlo dada to ba ye service lo render boya plumber ni eni boya electrician
0: how do you identify your customers
1: lawo
0: business e kan
1: you have people who are in need of your product or your service
0: okay
1: to je pe iwo to show wo boya electrician ni eni sin o mo pa won to wa in need the service awon to ba fe kole to je pe won tin kole won lowo awon to si wa nu le ton gbele aba awon to ni shop aba awon to ni factory bi won fe bi won ko won o lo na bi won fe bi won ko won o lo socket
0: okay
1: bi won fe bi won ko won o lo irinse to require a connection to je pe layman bi temi ti mo je lawyer bi manufacturer mi le towo bo na kin se so you need to identify awon gangan lo need ise re boya awon schools ni to won plug computer fa awon mo won ni koko mo won na awon bayi ni won need the service mi ma lo sinu gbo ti o ti e si transformer lepo pe won need service lo sibi ti won tin lo ru nkan to nse ko te to di pe you can start talking about going back to your customers pe kilo fa te fi raja mi mo kilo kilo yi pada wa lu tenu won gbo kon fun review kon fun feedback so that those things will form your next decision igba mi solution si problem re ko se nkan to wa far fetched ko se nkan ti wa se ma se wahala lo enu awon customers e ni wa ti gbo solution most of the time latara review ton ba fun e
0: okay
1: e se bayi kile ten pack e sinu pali no nylon le ba ti pack e si
0: ni bi die yen le eyan ti ma mu awon
1: ni wa ti mo pe o nkan to fa ti mo fi duro loju kan yi ko se nkan to lo fa o lenu awon customer mi ni ma ti gbo most of the time kini solutions to problem business
0: ti mo yi pe baba so nipa ito aje lori ede Nigeria opolopo ni won so yi pe eto ku awon o nlari mole opolopo ni won wo pe wo je ki n fi koko eji topolopo n ti shop sugbon gbogbo ti ju be na lo ara won to tun si branches ara won ti won tun hard brand bi awon alejo mi bayi ara won ti won tun nje ki wa na won se bawo ni won se ise to fi je pe bi opo se n pariwo n tami lopolopo n so wi pe asiko yi lo gbe mi ju ohun na ni alejo mi n gbianju ati salaye fu wa yi mo mo pe o ma n se seminar o ba ni seminar n so de ni 52000 100000 ko si ye 1000 kokan laaro yi bi ko se wi pe gbogbo n ti won ba n so e je ka wa na wo bawo lo se relate si okowo wa ka wa na si bere si ni mu lo now e ti wa so wi pe to identify the problem ni o koko siwaju ka to wa bere so igbese e ti ka wo scenario bayi because sometimes on most time on this show we love to be practical ka de wo environment ta wa not by reading it in the book or anything e je ka wa wo pe nigba mi ma wa to se pe okowo temi nse yen emi mo se n ko bread wole awon ni bara mi nra anse on ko ko o si mbugeke amo ngba teyan kan de o understudy okowo temi o wa wo pe bi mo se nse re je ki nse ju bo mi don se nse lo ohun wa ni owo ju emi lo o si gbede lo ni rebeke ju emi lo now customer shifted to that part okowo yeah because you are saying that and not identify problem out of the kan temi identify lele bayi okowo yen wa lole o slow down now to now revive my okowo lati se nkan to ko fun mi ni pe kin wa gbe okowo yen lona ti o fi tu wa competitive pe leni ti o gbowo de si the business ni o ma je kemi na tu ba gba mu pada abi there is a way I can go about it te pe ki e je ka wo eni to se pe baba ni ladugbo e ohun lo good ju to n gerun fa awon eyan o si ni yara ko to po to gbogun boys to tin gerun yen o si mo se amon gba teni ko de iyen ko esi wa o fi esi si be awon ya wo pe no e ma je n lo si bi abe canopy mo e je n gba nu AC lo emi ke mo si ran ni lowo AC how do you in such a situation how do you bawo le yan se fe you know make a solution out of that e ka ti wa wo awon le onje fun apere e ri le onje mi o je pe ngba kan ton ba kokko de bayi ero po e ma wa chi e ni e ma binu ma ma bayin wa bi te ma joko sinsin e ma binu ma e de be ngba mi bayi e wa ri pe ah ki lo sele eyan kan eyan mi eyan meji ti gbogbo e da bayi what are the things that such awon business ti mo da ko yi ni won le se
1: rebranding only solution but you have to know when to rebrand.
0: Okay.
1: Eh kan ni sare sa lo idi rebranding. Ibe o oja olomo e je ki sare rebrand. Iwo fun re wa ti kokko joko wa ti gbo assignment ta so si waju yen. Ko to di pe o lo fun rebranding. Igba mi wa realize pe current image to ni ninu business e ko represent quality oja e mo. Wa mo pe oh asiko to lati rebrand. For example, your baba tan so run pa yi. Anykan de won ko esi wole mo mo pe o lowo esi but you can do other things you can restructure your business o le lo kan le kun awon eyan ko fun won flyer ko fenu so fun won ah emi ni lagbaja ti mo wa number 7 o ti mo ma gerun isin ati bere si ni se home service
0: okay
1: ko de ni san extra owo fun home service wa ti ni keko ti pe wa ahead pe o lojo saturday o lagbo meje abo laaro o ki environment to pari o afẹ ko sari wa ba wa gerun wa awa meta la wa nle no problem ma sari wa ba yin ge laarin 30 minutes ma ti setan se mo pe ni un baba to wa ohun ko esi wole o ko paparazzi wole ko packaging wole toro lowo lowo iwo to lowo lowo to wa ni elegbe kejebu to wa what you can offer yourself is to think ko fi opolo re ko fi se ise ko du ko ko ro dada kini mo le se lati fi rebrand and restructure business yi
0: okay
1: ti ma fi bagba mu o sele se mi ri na ri nigba na lohun ti mo bere business mi zobo olomi oniki lasan ni mo se but the zobo was working fawon to manage diabetes and the likes am a problem kan wa pelu zobo mi yo baje ni sha to ba ti pe nle ti o wa frozen abi refrigerated which I think is the major problem ti gbogbo awon to nta zobo loja ti won ni to ba se zobo ma gbo mi dada nisin o ki wa ni mo se mo pada rebrand mo so di tea bag o le ma lo wa ti so di tea bag be mi se so di tea bag o le ma ni anfani knowledge ati information te mi ni ti mo fi so di tea bag mo so di instant powder drink ko temi lorun mo tun wa so di non alcoholic wine to je pe iwo to fe mu oti to kan fe nkan to tun da to tun yato
0: to sara lore
1: wa tun mu to wa nu go bi foreign oti begele lori kini mo se mo rebrand mo restructure the fact pe o n baje yen was a major challenge for me tele kini mo se mo lo ko bawo na se pasteurize bawo na se carbonate to je wi pe mi ni alter mi ni ba quality zobo ye je to e ko wo to ba mu o si mo pe nkan to la lafia lo mu awon natural ways wo ni mo lo mo lo didi lo se research to po to peye bawo ni mo se le prolong shelf life zobo mi to ye pe zobo to ba ye ko baje la rin ojo kan ojo meji ojo meta ojo marun ojo mewa ko baje to de se pe chemical an popo to je natural herbs spices and the likes la lo fun yin so rebranding and restructuring ni ogbon ti mo da laarin yen let me ti mo se zobo to ye pe mi le send e si ilu mi fun yan mo wa de ni to send zobo lo si ilu oyinbo fun yan ti kan kun o si se ti o baje so what you need to do as onisowo kekere ohun ni ko rebrand to ba ti di pe o ti report ti duro loju kan to ti se gbo o work re iwo to nta ounje tele tori pa awon eyan o wole wa mo bere si ni se delivery fun won se promo se combo package o ni da ti je gbese lori bo se promo abi combo package o boya tele ta ba si shobe boya fried rice and chicken lo nta ni 2500 naira omi o nta ni 300 naira plantain o nta ni kini kan wa ogbon da si to je pe gbogbo e ati fried rice and chicken o ati omi o ati drink o ati plantain o so di eyo kan o wa se ni combo package so emi ti ma ni mo fe mu le oko kan tele to roju owo yen o se mi
0: tun
1: ba ri pe I can get all of it in one and I'm not even spending more money I'm probably even saving owo ma be mo and you like yawo ko si
0: uno like
1: so all you need is to rebrand to think out of the box in kan mi wo mo tun le se ogbon mi wo mo tun le da o le offer free delivery fa won eyan wa kan ti gba order e papo le kan na ni to je pe olokade yo kan na ni wa sanwo fun o ya Kokolo flower garden lo post office lo tanke awon route to jora won that way ni nawo ju ni towo bo oju owo re ibi ere na wa ti mu gbogbo e and in the long run you sell more ni joko ti ka won yen wa raja lodo e to ba di ko nra o to ba ye po nra oja lo won tele ronu bo nothing tata to cheap lo ra from the source wa farm lo wa major market lo awon information yi kekeke ni won nkan te ko to ba lanu to soro fa awon eyan wa ri answer so all you need to do is to use your head ko farabale gidigan ko si la ola onu entrepreneurship o pelu pelepele leyan fin se ru nkan be wa se research to po wa wa bere lowo awon to mona ko mo ba sonu
0: wa bere lowo awon to mona ni pe nigba mi to ba mi o le da se wa tun ni wo na tun ma na awon to e je ka jo ro kini mo tun le se lori eto e ba wa da si agbo ti ara wa obere an soro nipa rebranding ni ori awon oko ti o ba ti fenu denu kole tabi oko to taku si oju kan a le mi lori eto na ni abileko balikez idiaro ti won je odasile le se posh meals e je sare doke lo wan
2: Is it achieving the child's complete nutrition?

0: so oda eh won ni a nitori awijare kitun tan lenu e ja mo lo sinu eto fun ti aro to ni awon alejo mi ti wa nkale o Nigeria yi ti gbogbo wa ile kun fofo fo laaro yi ba ti wa sere
1: tori ko si bo miran ti a le lo ajo le
0: dabi comrade arun kanike won be lori eto laaro yi ti mo honorable Abdulmutalib omi lati agbegbe adewole nilu ilorin bi awon na be lori eto awon ti won lafani lati ko worin pelu won riye honorable Abdulmubarak Mohammed won be nile agodo nbi ti mo comrade Abdullahi Bolaji Gobri awon na be pelu wan bi o eje kin fun awon alejo mi laaye lati ki eyan ara le ki won salama ti gbogbo eti to n gbo wa gbaro yi lasiko yi eje nti odo comrade Arun Kanike se mo gba eje nti odo yin ko e ba n salama si gbogbo omo bibi ilu Ilorin omo bibi ipinle Kwara gbogbo orilede Nigeria to n gbo wa lasiko yi
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: aki gbogbo olutati si wa kaakiri bi ti ikani Diamond FM tawi tagode ipe ni se dada labayin o
0: adupe
2: asiku weli weli ojo ni eni
0: e seun ohun comrade Arun Kanike na le gbohun eyin honorable Abdulmutalib omi lati agbegbe adewole eyin na e ba n salama si gbogbo ara le to n gbo wa
3: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
3: gbogbo omo ipinle Kwara patapata ati gbogbo omo Nigeria lapapo ati bi ti ikani Diamond FM to tawi tagode ati gbogbo omo egbe PDP lapapo ati gbogbo awon to je aludije gbogbo omo egbe PDP mo ki gbogbo yin assalamu alaikum wa rahmatullah
0: e seun to oda eh won ni bi se o ba pe ni enikan ki pese e je ki nti odo comrade Arun Kanike odo yin ni won ti ko kini ohun wa fi adagba re ro sodo eh honorable Abdulmutalib omi eri pe ki se royin mo lenu lono yi ni royin ohun gba igboro kan wi pe meji ninu awon omo asofin lati nu egbe oselu APC ni legbe ma asofin ipinle Kwara lenu lono yi ni royin ilu jagoro aye wi pe won ju egbe oselu ohun lepo bi amuko osan won si takoso sinu egbe oselu PDP tin se egbe oselu tiyin ko pe re ni royin mi tun jade o wi pe ilegbe ma asofin ipinle Kwara won kede aye won bi pe o ti sofo e wa je nbere lowo yin o oju wo ni egbe oselu yin iyen egbe oselu PDP oju wo leyin fi wo kini iwoye yin kan lori oro yi comrade Arun Kanike
2: mo ki atokun wa
0: e seun
2: e se ku amoju wa wa
0: adupe
2: lori isele to sele yi o je ibanuje nla fun opoloko omo Kwara abawon ti won tele oselu Kwara bo se nlo nipa pe nta ba pe ni democracy total democratic system na lo ye ka ma fi se kini ka ma fi pilot affairs re ni opin igba to si je pe ki omo ile igbimo asofin ida asofin ipinle ni abi awon ti won wa ni ilu Abuja lopin igba to ye pe ni constitutional right every legislator won ni pe ni ko wo pe ni boya egbe to n wa yi won o le lo pelu e ma ko si cross si bi egbe ti to ba wu e ri pe ni ta ba wu ni ilegbimo asofin agba ta n pe ni house of senate
0: okay
2: e ri pe ni eni to je oludari won senate president opo gba ni won ma n ka awon letter fun awon me egbe fun awon mo legbimo asofin to fi egbe kale sinu egbe mi dadan ko ni ko je pe ni e mo embrace ninu faces lati ni egbe mi sinu egbe to je ruling party
0: okay
2: ko ofin so be o le wa lati eyan le je ruling party ko kuro ni ruling party ko lohun lo egbe opposition so ti yen nisin ke ko je tuntun labi ofin and inu ti ofin fi lele ti o je nkan gbogi to gbodo sele ko to di pe ni isele pe ni a n ko ninu egbe kan bo sinu egbe kan ni ilegbimo asofin iba je ti ipinle ni abi ti orilede nkan okan to se pataki nibe ni pe ni ti ofin fe je kari ni pe ni is there any disorderliness ninu egbe to wa tele to fi wa lo gege bi ehuja gege bi ariwisi lati kuro ninu egbe kan sinu egbe kan se aiku gboro eni ye kankan sele ninu egbe yen se wahala nbe ninu egbe yen ti wahala ba nbe ofin faye gba omo legbi ma sofin lati kuro ninu bi to wa lo sibo mi ke se omo legbi ma sofin nikan
0: oda
2: won tan je executive members bi local government chairman bi gomina bi president won le kuro ninu egbe ti won to gbe won wole ki won ta koso sinu egbe mi to ba ti je pe ni won fi die mule pe ni wahala nbe ninu egbe ni ninu egbe to wa tele to fi lo bi ti ama ti o ba si wahala iru eleyi e ofin ofaye gba ke yan kan crush egbe to gbe wole won o ni gbogbo mandate lo ni lori re tori pe ni ke se wo gangan lo wa ninu pilot ballot paper egbe un gangan lawon
0: yan aworan egbe oselu ni
2: ina lawon yan dibu fun so egbe un wa ni o ni oni ke la npe ni ede yoruba oni
0: ase
2: ase pupo lori yan lupin igba ti o ba ti je pe ni wala meme to have cross lo wo mi ko fi anfa igba ka lo ama gbugbo ala mo la mo daju ipe ni currently ni pinle kwara nkan senu ri fa awon egbe ti won se ijoba lowo egbe apc nibe lati kokko ri g3 nibe lati tun ri g15 tem to di pe ni ile segregation ni sele koda ninu awon ti won lawon wa ninu awon amugbalegbe ijoba pinle ara awon ti won lawon na sukini ta na ku ni inu egbe ti won lo so ki awon elegbe ma sofin pinle Kwara awon mejeji ti won wa kuro so ti enisin awon si do lori pe ni egbe ofara bale mo si ba si bo ti begbe rogodiyan benu egbe awon lawon fi decide pe ni bi to wa awon lawon lo so won ni gbogbo eto labi ofin lati se be so ti legbe ma sofin o ba wa se gbe se gege bi democratic system ta la nlo ke se pe ni won lo word kan te ba wo gbogbo opolopo awon dailies to jade lati legbe ma sofin Kwara pe ni awon section ni won
0: e bi e ni bayan wi abi
2: awon
0: nikan lo rokunle
2: awon lo rokunle awon wa disk awon wa awon wa kede
0: aye won gege bi eyi to sofofo
2: so ti anything se won ni won lagbara lati section enikan to that level
0: ki le ri te so be pe won lagbara to be labi ofin
2: se mo yi pe ni eni to lo le to lo gege bi omo ilegbe ma sofin to lo ilegbe ma sofin lati ma lo le soju awon eran koko lo le soju o awon kan ni won da ibujo fun mandate awon kan lo gbe debe lawon ti won dibo yan lati constituency to ti wa ngba ti constituency re ti won odo ni do yin pe ni lagbaja se call back fun to awon le awon le ti won dibo fun won le se call back nba ri pe ni ko represent awon gege ko soju si awon ba won se rankan won le lawon pe wale labi ofin won leto lati se be so ti anything
0: agboye
2: ameyin te ejo je police boya yin kan te wa je principal officers e wa decide la ara pe ni ko si ntokan e le won ni e ti e fe ri won mo ki elomi kun won yen elomi wa lati bi ti won ti wa ke se po ku o ke se po se a se ma se kan to di pe ni ofin so yi pe ni to ba se bayi tori lapere nisin bi ilegbe ma sofin ta ran kan yi pe ni ko se gege bi omo ilegbe ma sofin to ti o ba se labi ofin won le section e amo ko si nkan kan to jo be ko si ku te wan disclose te wan declare city re vacant is vacant pe ni to ke elomi wa represent ko wa replace re o tin fi safihan bi joba Kwara ti ri lasiko ta wa yi nipa pe to ba je pe ni ijoba temi ti e ijoba awara wa ta jo la nse yi ni won leto labi ofin lati se nti won se mo si ti so risin ti won fi leto to ba je pe ni ko si wahala ninu egbe APC ni Kwara leni ti gbogbo aye na si mo koda loke won mo pe ni wahala nbe lara wa ni Kwara ni APC Kwara e wo ru eru eto kan ti won se laipe lawon APC nilu Eko bi Abuja na won si ti se ni so ti eni to je candidate fun APC gubernatorial candidate ti won o ni lati ma bere lowo eni to je alaga egbe Kwara tan pe ni Sunday Fagbemi ipe ni from Kwara how are you I hope you have settled your dispute in the state o please go and settle it o go and settle it gbugbo alagbo
0: te si leri mo je ni so fun oro te so
2: ni gbugbo ala si ri eleyi ti to ni huja lati je ka mo pe ni wahala tin be laarin won o doke awon aroke mo pe wahala nbe nbe wike pelu gomina wa lai pe na won na display laarin ara won ti gomina so pe ni nkan egbe alatako ni kini leun lori wike wa nso ninu oro ti e to grant interview yen ti gbogbo aye gbo wi pe ni ti wo to je lo opera re ni gomina ti e ba se po fe sora re le super governor why to ye pe ni senator meta o wa ni joko round table pelu won o wa drop gbogbo won o fe lo mi replace won gbogbo awon tan je rep re the same thing lo se fun won ibo ni won tin se ru re e ba jojo ko se moran ni eyun laarin ara won ti won se ni ko si nto kan wa but awon tan wa nu egbe ti wa won wo ni wo yi pe ni most peaceful political parties in the nation today Kwara State PDP okan ninu re ni to fire balẹ ti o si wahala ta si lori to lori wa ta n gboro si lenu to na se ko ero ti se n gba mara awon are eyin awon ero eyin re so ko le siru be lodo ti wa awon believe pe ta ba wa nu egbe ti wa awon ni fire balẹ unlike iru awon
0: oda eje mo bo wa si odo honorable Abdulmutalib Omi ibere kan be ti mo fe bere lowo yin e ri wipe awon aralu won ni oro ile aye yi bi ilu gangan ni bo ba koju senikan a ma koyin selomi be yan ba tepe pe oro si waju eyan meji oto te ri pe oju ti won fi wo ototo ni awon aralu so wipe bo ba kan awon ise akanse loni ran awon ise idagbasoke eyi ti ijọba to nbẹ lori alefa nipele Kwara leyi ti won gbese won ni bi egbe oselu yin egbe oselu PDP be ba fe soro lori e ọpọ igbalẹ mọ n bu ẹnu atẹlu awọn iṣẹ akanṣe bẹẹ ibeere wa ni pe awọn ibu ẹnu atẹlu wọnyi ṣe kii ṣe pe o lọwọ kan oselu ninu abi tori pe ife araalu ti ẹgbẹ oselu yin tẹ ni lọkan to jẹ kẹ ẹ maa sọ gbogbo awọn ọrọ wọnyi honorable Abdulmutalib.
3: A o so be la mi na se ta ni roje bismillah arrahman arrahim mo ki olotu olorun oba yo mo pebu mi
0: ami olorun
3: seri oro ti won so lori oro awon ise akanse ti ijoba to wa lede ni nse ti won ni egbe PDP boya afin soselu lati ma so awon ise won ni bi awon ise akanse tan se yi ke soselu rara tori ise akanse tan ni won se yi ke sowo won na fin se igba ti won o depo lana won o se ise akanse kankan but eni tan wa ni joba to ye pe gbogbo owo omo Kwara ni nbe ninu joba lo la fi leto ati mo je pe en ti won ba se ti o ba boju mu ke sa wa la lo example kan ni mo fe mu wa ke sa wa la lo si oja ya bridge oja ya ke sa wa la lo be ke sa wa la lo da mi si be ke sa wa la gbe oko ta lo koko nbe bridge to je pe nijo ti won la won bo wa si ni ijo yen gangan ni ojoro laarin 2 hours pere lojoko lo
0: e si leri fun
3: gbogbo omo Kwara lori
0: ori ategun la wa eni
3: sole gbogbo omo Kwara lori ipe bridge yi ti won pari won wa lawon bo wa si le ni eni un lojo 2 hours si waro to si ko gbogbo tin je tan se lo se owo apo won na fi se ni se a wa dake ke so megbe PDP lo nsoro aralu lo nsoro ke sa wa la nsoro eyun o je gege bi pe ka wo ipe ijebo la nlo lo ipinle Kwara polu awon ti won se fun wa ke ba so hun la koko re se ba ri ti suru lere yin ayin na bridge na se nbe ojo na lo road laarin wakati meji na lo fa gugu e na lo se omo egbe PDP lo tun lo be na ni suru lere to lo fa lo asi lawon ta le fi sakawe leyi to je pe ijoba na se laarin 6 years 10 years ko ni poto ko si kankan to se debi pe owo omo ipinle Kwara amo wa na le ti o ni wulo fun wa to je pe awon ta fowo ise po to je pe omo ipinle Kwara ngbugbe re e tan se nbe yen ti owo to ko lo yi se tan ba ni awon bomi nbe ni to ye ki won tun se e wo gbo awon olon sogo ni se sawon se won ni won se won irun to ye ki won tun da fa to wa sibe pe e ja lo tun be na se fa awon omo be won tun pada si oja ya nisin keke bo se suru lere lori e meji ori e meta tojo sin ko lo se omo egbe PDP lo wa lo be la wa nsoro ba hun gbogbo awon se akanse ti won wi ti won se yi na ewo lo mo ipinle Kwara le ni alejere lola yato soro bridge to mi tojo nko lo ewo ni won se to mo ipinle Kwara le jere nbe lola le to je pe o nje banuje okan fa wa araalu ta ba se soro pe egbe ke se gbe lo ye ko soro an gbe nu araalu soro ti won so fun wa la n so fun won pada ipe kini e fe ka fun wa lola lodun mejo yin ipe inte sere ti omo ipinle Kwara omo wa dupe leleri ibaje won kan wa tori ilu wa ni ife ilu wa ila ni ki la fe fi pe ka ba won je ki la fe fi se ta ba won tan se lana ta na ba la gbe lowo loni e ta wa ba nle ni bi ta wa wa ibi egbe ta wa nse ati leaders ta wa ntele ohun la wa nse toro to ra to dudu la wa mo so a si mo gbenu ara ilu so ta ra ilu ba si fe la wa mo nse to wa gbe n ta lo se yi ni oja ya won ba pe ara adugbo an community si ba won se se ni awon se won fun won ni ona bi won se se to ba pe contractor tan ba gbe fun to ba pe ipa re o ba ka ti o mo bo ti ye ko se an community n develop ona fun ara won na community bi oja ya o pe won so fun won pe ah ba yi ni e ba wa se but won kan lo se to won ti won ba de kede nisin in ti won kede fun wa pa won fi se ko ro le se bridge mefa oni won tun wa lo le se lele keji pada se awa awa omo egbe PDP la wa so pe nti won se oda ara ilu ni a n gbenu won soro le to je ibanuje okan fun wa ipe ni bo ni won fe ba ipinle Kwara ide ibo la nlo kini won fe fi kale fun joba tin bo wa ko se kini to se tin won fe kan kalu ki ara ilu o mo se e woru alekimo ni jona da ona alekimo ona alekimo ti wu e mo report to wa nbe mo fe fun yin ni example kan Dr. Bola Tara kini 2015 o se ona le gomina tan so o igba teyan de ri le o wu gile ri le o pale o de ko le o de kun loda odun mokanla nti mo so yo ma de wole abomo di gba to ba report o lodun mokanla lona ti Dr. Bola Tara ki se to gba waju le gomina ko jade wa ko mu video re wa pe report o wa nbe o wa so na likimo
0: lodun melo
3: odun mokanla sisin ti o se support o yo kan nbe ti Dr. Bola Tara ki fi se
0: ori atagun na wa
3: ori atagun ni mo ti
0: so awon yen se n gbe ti lowo lowo
3: o pe o ma de wole abomo di gba ti to mo ona yi ki mo mu video re jade ko challenge mi ipe ona yi video porto to wa nbe re lodun mokanla se bi apere rere niyan to ye ki ijoba yo mo follow pe ijoba kan so ona lodun mokanla kan kun si kan na ba fe se ti won eyi ti omo ipinle Kwara o tun ni na owo mi to ye ka fi se nkan mi ta tun na sibe lo ye ki won mo lo si pe kun o se nti o boju mu ta lo pe le kun o se fun wa ke se pe e sa je nse fun e da je ntan won ti e tan tan la won tan wa lo dele igbe e je se ba ra dupo je ti ma need ona ni ti ba need bridge won lo o de ja lo se o ni won se to wu to baje yi
0: oda e la fi kun lori e
2: be ni se ri ke se ona oja ya ni kala koko fun joba yi recently eyi ti won ha ti won tun da te ba lo lewun to sele ni lajo ni laipe yi te ba fe gbe lajo ni te ba n ba lajo ni bo te fi le wo junction high court ni to lo ati to lo ministry ati to pada sona CBN e ke to debe te ba n bo lati monita lambi ona ti won lawon se ko to ose kan ti gbogbo fi hu pa ke to ose

0: ti isakoso isejoba to nbe lode lori alifa nipinle kwara wi pe se ni esun ni o gege bi egbe oselu pdp gege bi ti fesun kan isakoso to nbe lode pe won lo lajo lajo lati fi dun koko mo awon egbe oselu alatako to ku e wa egbe oselu pdp toka ninu esun pe ohun to ni se pelu anri patako ipolongo ai owo ti won ni won gbele kini ohun won ni owo ohun o obu yari die koda egbe oselu yin toka si pe o nlo bi 80 kan million iye 100 million naira gege bi owo eyi ti o nbe nle lati fi ri patako ipolongo e wa je nbere lowo yin oju wo le eyin fi wo esun yi
1: olotu se ri ijoba ipinle kwara pelu oro o se ari pataku ari gbogbo n to nje nkan egbe to je tegbe mi ti ise egbe won papa julo egbe pdp nipinle kwara igbese ti won gbe ki si igbese to bojumu rara ki si igbese to da ki si igbese ta won ba o ye kan ru ana gbogbo ti won ba se o ye kun ru ana mo fe mu apere ana kan wa 2011 governor to wa nbe o jade fun governor ni egbe cpc gbogbo amedun be lowe ta nso yi lori gbogbo patako si won o ti ma ranti awon tan jo se njo na lohun pe message won ko won si message won de ri ti fa to fi de fate ni bi bodu re so igba na la wa ti mo pe ke se kari patako lo mo megbe wole koro odun ta nso yi ko hun ni apoti re receipt ti won fi san owo tax revenue ti won lodun na eni ko won present e for mo kwara leni ipe ijoba to wa nbe o dr bukola taraki to wa nbe ni jona ni 2011 ta won contest governor ni cpc eni ki won present receipt revenue tan san owo tax tan san ni jona lohun ti to bi 2015 won contest senator to je ipe ki won bi won ipe governor fataya ahmed to wa nbe taps wo ni won gba lowo won ni 2015 tan fi ri gbogbo patako ti won ri awon megbe won tan de first awon megbe won tan wo tan de cap awon megbe won to lo rubber band kini refenu ti joba gba na gba lowo won ka wa lo 2019 ti won contest padas fun governor to won fi wa te kini refenu to mo ti joba to wa nbe ngba yen gba lowo won kilode ti won ni omo kwara la si patako ni o digbo kilode ti won ni omo egbe pdp ategbe yoku lara tan ni kan ma san 100 million tan ni kan ma san 50 million
0: sugba won ara ilu kan so pe ajo to moju to riri patako ipolongo won ni ki se egbe oselu pdp nikan ni won doju oro ko gege beyin na ti fesun kan o ti wa je pe egbe oselu ti yen egbe oselu pdp le wa jade si bombo tako iru igbese
1: olotu a jade ki lo jade ni pe a ri gege bi pe bi gba tan fin dun kuku tan fin deru ba gbogbo tin je gbe patapata atoma ataralu tori wi pe ajo ta nso yi se ajo ohun o si nbe ni jeta atana ta nso yi ti ijoba agba na o fi ni gbogbo egbe gbogbo party to jade lati wapo kan abi po keji ti o fi ni won la o se le wa je ni ti won ri pe nta won ba bo wa ti tan gbogbo etan tawon ton mo kwara o ti tan o ti dopin ni won wa wo pe ona bayo owo la fe lo ah ki won ranti ki won pada seyin se patako ojo na ta wa se 2019 so mu wa wole ta le ni kankan la tawon na se ti won melo na te se njo na tan ba na mo se patako se won da o mara ilu pada ti o lo digbo nijo apoti won ti meni tan fe digbo fun won mo bi ti won lo tori ta fe ni won ti won dara ilu fe la se loro gbogbo candidate ta gbe kale ka wa wo pe a nsoro pe won ri patako ijoba ta lo fi won sibe ta lo so pe ki won ma se be toni kon mo ni ara ilu la toni kon mo lu gbogbo egbe la ijoba to wa nbe yi ni ti won ba gbe jade ijoba to wa nbe ba so fun pe tabi ka so le ni pe ti won ri receipt ti won ri da ta sanwo fun won ki won present e kari tebi ati so tana awon loye ka wo ka tana awon loye ka wo ko se pe nti won se ni but ti won o se tan ni ka won egbe iku o ma se yi ki wa lo ni ta wa ara ilu o ni jade e ma ara ilu la awara ilu ni binu ke se awon egbe pdp
2: won pe wa ni awo ma lo so ta ri mole awon na pe wa pe won ma n ka kini te se si ayin kini awon wa lu lo se fun wa nibi ti won ni ife party wa de pe ibi ta won lo lele ta won wa yi re awon ti dan le oko meji wo awon ti mo yi to san ti mo yi ti o san ara lu ni pe wa pe ah kini te se si ayin won tin baje won yo awon wa di won wa so pe ka mo san ye kan eni ti o de cap eni ti o first agbudo 100 million se won mo ki wa mu ninu gboro ni se be mo ki wa mu ni
0: te se leri fun
2: se so eri o si ni won yo kakiri eri wa na fin yo kakiri olotu e da mo pa ro wa si joba to wa nbe yi ki won mo da luru ki won mo omo ilu kan na jo ni gbogbo wa omo Kwara ni wa papa ju lo lo emirate gbogbo wa eyo kan na ni wa won jo bi gbogbo wa papo ni ko si ba se ni tu ta ni kan ara wa pe alagbaja ati lagbaja but igba ta won de ta lo fogun mu won ta lo wahala won but eleyi na si ti tan o ti lonu kan o gba be ki won gba ti olohun ko ma won gbe de ta la won olohun la won o se la won ti se yi ki won dakun tori to olohun ki won file be ki won jo kaluku o ma se nti o ba se
0: Oda, eh, won ni pe si oju opo le. E je ma pada bo wa si odo Comrade Arun Kanike. Ibere kan be ti mo fe sare bere lowo yin ko to di pe a si oju opo le fa awon ara le. Eh, eh, e ma e ja wo ago. Tori mo fe ka awon ara le o pe wole ki won da si.
3: Ke to bere bere. Lori oro ti e bi akegbe mi ni mo fe
0: Oya, eni so le.
3: Se ri e won to sele ni lu osun. APC oda bi pe ni omi ti Olorun fi da egbe won na lo Olorun fi ni ko ri bi tin ri
0: ki le ri te fi pe gbolohun yi
3: se mo pe ni accord lo ni osun awon ijoba ti won se ijoba lowo ko to di pe ni won se idibo ko to di pe won wole pada awon ti won se ijoba lowo gan won ni eyin ti e n bo le te n bo wa jide lati nu egbe APC won ni la ama te ba wo osogbo mo se ku losogbo ni last week ni apere re si ku nibe te ba wo so gbogbo billboard awon adeleke gbogbo e ni won ya debi pe ni tawon ijoba ba tun wa do ni do ikini awon ti won se kini awon arrest won tun wa do ni do ikini nibo e le arrest won tori pe ni won ma arrest won latoke
0: e leri fun oro te so yi
3: bo se linu ntin tun wa so ni pe 2019 ni amilengbe ni bi odo amilengbe billboard wa nla kan benbe to se polongo eni to je gomina fun wan gba na atunwa ori e meta be merin ni won dana sabe billboard won tesi mo pe ni ora ni ni number ti dabere yo kako ni e meta la won dana sun ta sin awala ji wa ni joba to ti be ya ni kan la recently Kwasa tin se amojuto eto nipa awon ari patako polongo yi won pe wa si meeting kan I was there mo wa nbe olupolongo egbe wa tan pe ni PR party ni state o wa nbe ngba ta si debe tan si gbogbo eto ton se tan awa ta je PDP members time ta di data na ola ti take observation lori eto ti won se ni won so fun wa pe ni bi ta won ba de yo eto ti ton it's time to call it off ina won fe pari eto won ja roro so ere ategun ni tin soro na fin gbe mara pe ni 50 million kini kan million wa e jo won le kini kan si ke se pe won kan yo body e ri pe body tan yo ni gerali mi underpass yen ba se place re sibe won so pa sanwo a gba proof a se gba lo ja se gbogbo nto e ka se patapata la se gbogbo nto e ka se patapata na la se
0: te se le ri te le ko le bayi
3: ah receipt n beta bi sanwo won se approve re laarin ose meta la fin chase gbe ni e da wa lohun e da nu ose nta se ko to leyin ose keta baba to joko yi ipa to ko mbi okere ni Alhaji Mubarak ati mala Ismail atawon tan ri be lori pe ni e fun wa ni approver later ni won se wa fun ala approver ni kan bi ijarun ijefa la wa lo le gbe board yi sibe tan yo okay meteta tan fix ni jona fun PDP ijo kan na won fix meteta aworun kan na ni be ninu meteta kilode te apa kini to deruba yin atapa keji to deruba yin kilode te ka te fi to kini kan to je kekere be te fi le e si ni won sanwo ni okay sa sanwo kekere nikan la sanwo la fi yun le ke wo abosi to e se yun le ni e tun wa lo mo fe fun yin assignment gege bi atokun eto te ba de junction in unity ni bi gbogbo an billboard tin be lara amusement park yun e ri tan ko number si sibe background of the board tan gbe kale sara wall amusement park e ti ri pe ni apc ni won fi se background re te yin ba wa pe number ni a wa ti pe number ni o te ba wa pe number ni agent to ni board pe na fe lo fun ipolongo yin yo wa bere lowo yin pe ni ki le fe fi se te ba ne fe fi se polongo yo ni se fun business ni afu abi political te ba ni political yo ni egbe oni te ba ni pdp I'm very sorry awon le allow le fun pdp kilo de order from above bo above order ara money kini order parties o godo gbe patako polongo
4: abi se leri fun
3: ani be ba ti pe mo fun yin la assignment se te ba ti de junction unity eyin na pe number na fe se board ke wa ni pdp ni won so fun instantly ni pe ni order from above awon godo allow so anything wan du kuku la jama wa ta ti wonu election to pe ni gbogbo billboard le nfa ya le nre bo le nko nlo le nko nle tori kini ti gbogbo tin si kunlu gege bi nta kegbe mi so receipt te fi san o tin na fi fun yin la proof e gbe jade ebi agent te eyan si joba ni te eyan si be ni en ko ka no show receipt te fi se so ke truly you mean the business and you so you say bo ti ye ke se amo gbogbo akalo le ma daju kan omo kwara ti mo bi ti won lo billboard o si ni dide fun rare ni jona ko lo le teka omo ilu ni o teka e te se fun wa yi na nisin gbogbo ara ilu ri ke n fara ni wa ni ilu si ti gba ti wa ko si te fe sekun
4: oda
3: asiko te lo na le ti lohun olohun gbe aleke yin lo
4: ku ba si oju opo le fun awon ara le laipe sugba jasare jo le mo laarin wini wini oju ojo bolon ba kadara pe ke ri esi fi si awon hospital ti o je ti ijoba ta mo si public hospitals awon kan fesun kan pe won pe kini kan ni CT scan and MRI machines won lawon kini won yi won ni ko sise bo se ko sise lawon ile iwo san won yi won ni pelu bi nkan si se ri tele bi won ti ba won irinse won yi lawon ile iwo san labe ijoba to je ti egbe oselu PDP won ni nkan yato si bo ti wa lasiko yi oju wo leyin fi wo oro yi
3: se ri lori awon ori awon machines te so hello advanced diagnostic center eti joba na joba Bukola Saraki ti won dale fun Kwara okay rumor to kokoko gbangba ti won fe gba joba ni pe ni Bukola Saraki pelu yawo re awon ni won ni ti won si ro ko lu nbe fa won sa sabo si yun to ara kebi tin ba ni bukere ara kebi ara Niger ara Osun koda Oyo ta nlo ni jo ni Kwara gbogun wa Kwara won wa advanced diagnostic center ila ti wa si ayewo ara won kete ti joba yi debe ni kini ifodo won kokko gbe generator nla tin be nbe na won la ni Kano tin be nbe won kokko gbe lo Kwara hotel nigbati won ti ifodo Kwara hotel na won kokko gbe lo be
4: te si leri fun
3: gbogbo machine ti won be nbe

0: Ikelo private hospital ni state general hospital tawon ta nanna o si ton kaluku si ton kalu ah ni general hospital tele awon ijoba te nko demu ina won gbe wa Dr. Abdul Fatah Ahmed lo fun ni general hospital ni lorin ohun lo si rehabilitation general hospital ofa o se ti to mo ana o se ti kaya mo o se ti kinan pelu won lohun ni share gbogbo standard ti won gbe si benjo na se nbe ma nbe nbe mo le ni ngba to ti je pe ni awon personnel ti o toju yin doctors and nurses where are they doctor kon wa sise yo wa wa leri patient bi 100 kan bi wakati mefa o wa lori ise se be ni won design e tan ba pe yan ni consultant o re yan are yan ri ni lojuma kan gbogbo ri 20 to 21 lo e wa ko yan bi 100 kan si waju re won ma gba number latas ba ni o ti dide be to nti be na melo ni won ri da lo gbogbo irinṣẹ ti nbẹ nbẹ le ni ẹ lọ le wo gbogbo awọn bẹẹdi ko si mattress to ko si cover mattress ko kini bed sheet ko si nkankan nbẹ mọ ẹ si n kọ mi tuntun ẹ si fa awọn kanlẹ wọn si n lala si awọn eyan si n ku on daily basis nijọba to promise yi pe ni lives and property wa awọn protected ta ba wi wọn la n condemn ijọba sáwà nìkan la n condemn ijọba bi n ta n gbọ lọdọ awọn aráàlú feedback
1: ẹ ṣe ohun tẹyin gbọ lati ọdọ aráàlú lẹyin fi
0: wo pe anko awa na
1: ni
0: yo
1: se ni abẹ yin na abẹ moju yin debẹ
0: seyan be nu atokun bi mo se wa yin nisin ko se ni kankan to pe ko se ni tolorun o le fa re kan ba la ba bi are o se wa yin se awon eyan wa a si n lo be an ri bi an se n treat wa
1: oda ah o jo si te lo
2: edakun kan to se
0: ojo ko
1: o ya o ya
2: example meji wa
1: eni so le
2: dagoni se tan bi bayi o re baba wa kan ni eko lodun na ti Dr. Bukola Saraki wa njoba pe gbogbo egungun ara won o ma tan se won ninu ara mo tele won wa ni o dole ni mo ma pe ah Dr. Glossaraki o se daada fun omo kwara ni dagoni setan bi bayi
0: mri machine ni
2: uju awa wa wa wa ju sibe won ju baba yi sibe mo wa nbe ni mo wa ni mo duro nbe ni o ke se ro to e pe a n wo gbogbo I to se baba e lori skin bayi ilo la nanjo na ta fi so fun wa pe e se bayi erogun bayi e ko na ti gbe baba wa le o igba ti joba e wa de be to ba dangun ise ta je to parun o to wa re iyawo oga mi kan a wa lo si badan omi ijo na omi sin bo loju mi pe ha nti olohun ni ijoba kan omo ilu wa to se joba tori na te ba ni kan yan ma soro joba to wa nbe ile ni won ro pe yan korira won ti a wa tan pe wa lati ko ti won se ni rorun ta ri to a mo si mo ye ta na ti en ti won ko fun wa ta fi jade ti baba en fi jade laye ko si are gugun ara kankan ma lara baba na a wa gbe yawo oga wa yi lo be ni badan tin ba so fun yi pe se fitina ta se ni abowo ta na abi wahala ta se eyo fa joba to wa be yi to ba jomo eyo fa won lolo lo
1: oda e mo je ka soro ko ba kun gbe ko bi ti re
0: ebi tawon ta na try lati avoid na ni pe ni alaare eni ti won ba gbe lo fun ru awon test ba won ko gbodo tun je ni te gbe sinu moto ti omo lo gbagagigi mo ngba ta ti ni general hospital permanent site to je ti joba apapo ni Dr. Bukola Saraki fi ronu pe ni agbodo ni diagnostic center instead an gbe won lo ife an gbe won lo ogumoso ni won fi se kale wa di pe ni baba tun wa rush awon eyan wa lo ife nisin a saye wa ara fun won so ye ko ri be
1: oda eh ah bo lati fe se o o si ku ibere kan tori mo fe bere lowo honorable Abdul Mutalib pe pelu bawo eyan se wa n ya ketiketi sinu egbe osilu PDP nipele Eko ara bayi bo lo ti ri lara yin e ba n sare dahun re ki soju opo le
2: seri esi to kere ni ko si yan kan ta ara lori ta yo pe won ti ri pe joba to wa nbe yi won pe ra anjo ti won bo won ni joba mekunu gbogbo ọmọ kwara wa ri pe ijọba to wa ni mekunu laarin won wa ronu to wa lana won wa fi jọji tini lo sokunfa to fi jẹ pe onikaluku ọmọ ilu ọmọ ẹgbẹ kakiri won pada sile Dr. Bukola Saraki ninu ẹgbẹ Dr. kii se pe ẹgbẹ PDP naa pada wa o tori lida wa ti won ri pe ase bi eyan yi se ri asohun lo mo leto asohun lo mo luto won wa fi n pada se mo pe asa alakole kan ta mo je ẹgbẹ kan na lasa wa nbẹ lo fi jẹ pe awon eyan ri pepe PDP ni won pada si won wo awa ta duro lati igba yen na titi de si won ri pe omo lo abi la mi leyi Ọlọ́run ò sì fi gbà yẹn ni wọ́n lára. Kò sí nǹkan tán rí ni pé wọ́n ti rí òótọ́ yàtọ̀ sí irọ́. Wọ́n dẹ̀ rí pé ẹni tá a gbé kalẹ̀.

0: ti o se governor wa ni Kwara State ni 2027 yi man sha Allah to ti ri be t'Olorun ti gba be ijina Bola Kaleka o mo ri irada Olorun kan lara ijina Bola Kaleka o ti mo ba drive lo mo le sika awon mara moto mi ti mo ba drive lo olokada wa cross mi ara lo wa cross mi won ma se eh that year mo awon eyan wa leleyi awon eyan wa leleyi ah Olorun ni Jesus bu Olorun mo duro tin iru apale ori jota tin be candidate kale e wa laarin oni pada wa iti baba yi se kale ni iti do Bola Kaleka o tun wa bo mo lo abi eyan bi ti ijina Bola Kaleka o ina ni pe gbogbo bi te ba wa laye ko ma se dada ina lo de ti ijina Bola Kaleka wo je ati fi n domo Kwara lo ju pe ki won lo fokan bale iti babo lana na ni o mo babo
1: ora e ja soju opo le kan fi se ase laarin winiwini oju ojo to ko fun wa lori eto 0913655695 ni number te lanfani lati pe si e be ba ti pe wole esuko ni de apoti radio yin o ko yin be ba tin pe e mo soro ko ba kun pe ko be ti re mo se akolo ni tarata sene keni ti a oni ta won ni tan ti oda si wa ngba ta ni nbe nbe hello hello e ti wa nbe o eh wala won lo ada eh oju opo whatsapp line le ise wa na wa ni sisile fun yin le fi atejise yin sowo si anbi a ba yin kabo di sugbe ma gbagbe o e fo ko yin si atejise te ba fi sowo si bi 0913655864 hello hello
2: e ko juma o
1: e seun o
2: ni tablet ti doku la dada wa
1: an go yin o
2: Olorun ni dapo apada seyin mo a ni ri ijoba Kwara
3: Olorun do lewu lewu
1: ada eh iwoye ti won no ada 0913655695252
0: o di gba wa so lodun merin
1: eh eje ka tun welo mi tin be loju opo yo hello tani nbe nbe o
4: hello e ka ro e
1: se o
4: araji su flash birthday ah mo ki awon to wa lori eto gbogbo eni to ba lohun ni para se mo ko be pada si bi ire re ni o
1: mo ti so fun yin pe be ba ti pe wole e mo soro ko ba kun pe ko be ti re ona abayola pe to eyin na ri ba awon alejo wa tin soro late kan e ri pe ki se pe won so oro ko ba kun pe ju oko oro seni keni e da kun won fe oro alfansa hello
5: hello ekuto
1: e seun o
5: taro komre ni lo npe lati o
1: agbo yin
5: a ko fe paro si gomina Kwara ni pe to de to ku o di to aso gbe pe ti alam kile sele pelu Kwara Express tori mo le yan kan to fi travel wa lati Abuja nisin o so e to wo moto pelu e ma je daruko le fe to fi private ni 32000 lo fi wo moto wa inu mi ti baje se baje kokko lo sa Abuja ni 2003 now 800 am wo moto ni Kwara Express se gbani sele pelu gbogbo kan ti project ni so ni se pe tan nawo subsidy lati se TNG ki mobility ti le rorun ke da kun kan de le se ti pada
1: ada
5: so le je rorun fun won
1: ada e seun ah akoko ti ko wa ni papa mara e je fun comrade Arun Kaniki e ba nsoro ikadi won o fi adagbare ro sodo honorable Abdul Mutalib e ba nsoro ikadi e ja mo lo fun taro
6: baba to pele oro Kwara Express ke se Kwara Express ni kan lawon ijoba yi fodi re opu gbogbo le se to wa londa amuni odin patapata inu re ni Dagonai Center ta mention le kan yen almost all of them Kwara property where is it today gbogbo awon tan sisembe ni won ti le danu the same thing lo sele pelu Kwara Hotel gbogbo awon tan sisembe ni won ti le danu so edakun ijoba tin se leyi to ipe na awon ori tuntun gbe jade mo gbogbo tin be nle patapata ni won parun sawon lape ni ijoba enu mara mi sawon ara ilu ni pe won ti tun bere ogbon kan won fa awon eyan ni 50000 won se n gba card lowo
1: te se leri fun te so yo
6: ni won se n gba card lowo won edakun toro e ma ja tun ta ojo ola wa mo won ti mo ipe ni ko si nkan kan fa awon mo won si mo pa won ti di minority ninu ilu
1: comrade Arun eni eri fun te so
6: ah so ti eni sin edakun tori olo me ba ti gbe dodo yin pe ni e mu card wa a fe wo number kan be ni iye kan la won fun e ma da won lohun e ma je won ko se ti pelu ojo ola yin olohun ni da wa
1: ru eyin honorable Abdul Mutalib e seun eyin na ba n soro ikade ja mo lo fun taro
0: ti eri afikun na ni fi kun oro ti comrade Arun so emi wa lati Adewole gbogbo ti won se yi gbogbo e ni ari ti won ko awon eyan gba nkunle lati gba photo card
1: lati leri fun
0: eri wa lati so pe won gba owo yi losu mefa owo ti won o fun yin lodun merin owo ti won o fun yin lodun mejo ke wa fe tun gbe si aye yin se nijo te lo teka ki won wa ni card yin o ni se digbo ẹdá torí tọ́lọ̀ mọ ọrọ̀ ẹ̀yìn aráàlú tí wọ́n ń gba voter card lọ́wọ́ yín ẹrú ọ̀la yín o ọ̀kan ni wọ́n ṣe lọ yìí o ẹrú ọ̀la yín o tàkútẹ̀mínà tún fẹ́ kọ́wọ́ wa bọ̀ yìí o ẹ mọ̀ mú voter card ní lọ fún ẹnìkankan gbogbo ẹgbẹ́ tó bá pè yín pé ẹ mú voter card yín wá àwọn fẹ́ kọ kinní kan bẹ́ẹ̀ àwọn fún yín fún ní owó kan jìbìtì náà fẹ́ lù yín subhanahu rabbika.
1: ọ̀dà ẹ ṣé ẹ rí i pé mo béèrè lọ́wọ́ yín pé ẹ̀yin méjèèjì mo béèrè lọ́wọ́ yín pé gbólóhùn tẹ́ ẹ pé yìí ṣe ẹlẹ́rìí fún ẹ sì ní ẹyin wọn gbọ́n.
0: ẹ̀rí wà.
1: ọ̀dà ẹ já máa lọ fún ti àárọ̀ tòní oníyanṣe ọlọ́bẹ̀ ṣe gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wà fìfẹ́ jẹ́ ṣeun ṣeun bíi ojú ọ̀nà nǹkan ò ní ṣe wá àwa làmọ̀ gbé ohun tó dà ṣe kó wà nípa láàánú wa àti àwa tí wọn yóò ṣàánú fún ẹ má gbàgbé o wípé ìwòye àwọn àlejò mi tí mo ti ẹ̀yin tẹ láǹfààní láti pè wọlé ó yàtọ̀ gédéńgbé sí ìwòye tí atọ́kùn ètò yìí tí mo ti kàn ní diamond 88.7 fm nílẹ̀ ìlọrin ẹ já máa lọ fún ti àkókò yẹn jẹ́ ń ṣe báyìí kí n gba apá àbíjáde mọ́ bọ̀

bilibili lokokun su yika wa danile aye ilakoja kaluku ga be lo yato sira won sugbon o eledumare oba deda seda ki fini sile line lana bayo ami wo lasan ni o de ba olugbon olugbon fogbon se o de ba resa aresa o turi esa gboru alakeji lo o de bo woran gu agamote ede o fi soso sagbeji ara ami wo iku to wa npa bo re lai sojojo ko lu awu ma sasuke ye ni o ya e je ka pade lori eto asini netishin ni e nipa awon ami wo ti mi eda eniyan titi ami wo ile ise radio titi tan re nta won yo yi diamond 88.7 fm le o ti ma gbo o ami wo ni gbogbo ojo saturday bere latago mesan si ago mewa bo asale le o fi ma gbadun eto yi e je ka jo gbo to se yi ka fi telomi ikogbon adanwo aye wa ko ni dadan tan o ami wo e ma mi

Kọmọ ológin ni wa dati e kari lori eto arande ko na le o ti ma gbo nipa awon oniruru iwadi mo ijile tawon ojimi onimo ijile se lagbaye te ma won won elo ti won gbe jade eto arande ko eto to wa educative informative beni awada keri keri oni gbeyin lori eto yi o ta wa ni atoko eto yi olare waju ogun ni yi opa ebiti ni gugu ale ojo jimo friday lagun mesale le o mo je gbadun eto yi loni regede fin arande ko Et tout ton sonic pa iwadi ohun awari awon ijile

0: Eka abo pada iroyin na re lekunrere bere lati le wa Nigeria. Ijoba apapo ile wa ti jawe aki wowo fawon obi awon oluko awon adari ile eko gbogbo awon oludasile ile eko awon alobojuto eto idanwo te mo awon akeko ti won lowo wo ninu iwa mago mago idanwo lati mura sile lojuna ati foju wina ofin o gege bi ona ati mu igba otun ba eka eto eko lorilede ye minister foro eto eko nile wa dokita tuji alausa lo fo kenke ikilo na siboro aye o nilu abuja lasiko ipade pelu egbe awon onile eko aladani te ma won alenu loro leka eto eko alausa tu se afikun re pe akoko fi faye gba iwa ailooto fawon olukopa lati le waju awon ma keko leyi ti won gbarade ni toto o fun eto idanwo ti wa sopin okunrin ohun salaye pe iwa mago mago lo tin gogo leka eto eko latayin wa o leyi to si se akoba to po fun ikoju osun awon sabuke eyi ti awon ile eko leyi ti won gbe jade wayo o ijoba apapo ile wa lati pase ile ise oba tun ri soro ise ode nile wa ti kede gbigbe afara ipinle Niger akoko tun be nilu Onitsha nipinle Anambra ti pawo fu odinde ose meje gbako lojuna ati se atunse oju ona hun ninu atijade kan eti won fi lede loni leyi ti adele adari eka to mojuto ise ode to je ti ijoba apapo nile ise oba tun ri soro ise ode to je ti ijoba apapo tun be ni olu ile ise ajo ohun tun be nipinle Anambra arakunrin Timotheo Emenike salaye pe afara ohun leyi to so awon awako lati ipinle Anambra lo si ipinle Delta apapo ni won yo gbe tipa lekunrere o bere lati ojo aje ti se ojo keje osu kesan odun 2026 ti reti si wa pe yo di sisi pada ni ojo aje ojo kokanlelogun osu kesan odun 2026 yi bakana o ewe Emenike ti waro awon awako ti mo gbogbo awon to rin loju popo ohun lati samulo afara ipinle Niger keji leyi to wa lati ilu Obosi lo si Asaba nipinle Delta ni gbogbo asiko ti won ba gba afara ohun koja o ati wipe titi ti ise yo fi pari lori afara yi ti atunse yo deba laipe minister foro eto abo lorilede yi ogagun feyinti Christopher Musa ti salaye pe idi ti ko mo ogun se dola awon eyan kan lai sekupa tabi fi gboro ofin gbe ejikeye omo iko agbesumo mi kankan o minister foro eto abo ile wo ohun salaye pe ilana ti won lo fun idola ohun lo da lori ati mu ki awon agbesumo mi ohun fi awon ti won ko nigbekun ni papamora sile nikete ti won ke fi pe awon mo ogun orilede yi ti gunle si ibuba te ma ayika ibiti awon koloro si eda ohun wa minisita ohun lo fokenke oro ohun si gboro lasiko to kopa lori eto television kan ti won pe ni Politics Today gege bi okunrin ohun ti wi o iko mo ogun lo ye awon aye ti awon agbesumo mi ohun wa ka ti won si pagidina gbogbo ona ti nkan gba wole fawon odaran na ni ibuba won o arakunrin Musa lo se afikun re pe igbese ajo mogun lo da lori ati ma si je ki awon agbesumo mi ohun ri nkankan tabi awon ohun ti won lo gba ni ibuba won wayi o ile ise ọlọpàá ile wa ti fohun lede lori esun pipa awon osise ajo ohun eyi ti won fi so wa o CBA to idibo gomina to waye ni ojo kedogun osu kejo odun 2026 nipinle Osun ti ninu atejade kan yi ti agbenuso fun ile ise ọlọpàá CSP Ani Iniedu leyi to fi lede o ile ise ọlọpàá lo ko ipako si esun na pelu afikun pe fifi awon osise ajo ohun sowo je okan gbogi lara ilana igbaradi feto abo saju eto idibo ti ko si fi ibi kankan jo mo iwa pipaniti tabi dideye sini o ewe eona ti pe irawo olorin sewo ni David Adeleke ti ope eyan mo si Davido lo ti saju yo su tete sile ise olopa lori awon iroyin to gbagboro kan pe opo awon osise ajo ohun na leyi ti won fi sowo si ipinle Osun lasiko eto idibo ni won si wa nipinle ohun leyin eto idibo na o wayo ile-ise olopa ti wa so gbangba gbangba pe wiwa ti awon osise olopa na si wa nipile osun lo wa fun ati mu ki eto abo ko da jaja ati lati pin wo eyikeyi rogbodiyan to sese ko fe suyo leyin eto idibo na iroyin lekunrele n tete si lati kan ni gbohun safefe diamond 88.7 fm ilorin iroyin na yo tesi waju leyin idanuduro ranpe yi
1: e darapo mo wa ni idakun kai lu jara wa idakun ibado re facebook idakun abeyefo twitter ati instagram lori diamond 887 fm diamond fm shining supreme
2: iroyin ekunrere lati ile ise diamond fm

0: Ode je nse be ka parorin yen ka de se be ka ma lo si abala testimony awa nje abala so muri number te fi pe wole lo sin leleyi ah mo ti ma so fun yin emi oluwa gbe mi go kiki federal gbogbegbe olope ni o ah be ni tori pe lo sin yi a dupe gan ni eh tori pe en tolorun ba se lori ka ma dupe mo dupe lowo olorun eledumare oba awon oba olorun awon olorun to da tun da wa si to tun ran wa lawo ran wa lowo dojo ni omida olayin ka lo lowo button mi fun to sin yi tan ba mi gbe soke tan ba mi gbe sile akando ayo ni mu yin lowo lagboro olorun oba aki alasa pase kan ni diamond 88.7 fm baba koni baje fun yin o lase olorun eledumare iwaju waju ni diamond fm ateyin you man lo ni gbogbo gba 0913655692 0913655962 0913655962 le fi pe wole lo sin ki lo lohun ba se laye ti yin na
1: hello
2: e ka so
1: oruko
2: yin ati bi te tin pe
1: lati ilorin lati
2: Amoyo. Oya ki lo lo se fun yin.
1: A dupe o Olorun to ri lala fun wa o.
2: Oluwa seun.
1: Olorun to ri lala fun wa.
2: Oluwa seun.
1: Wa ri wa ta wa bi enikan se bi mo ni.
2: Hallelujah. Hallelujah. Oluwa seun. Oluwa seun. Oluwa seun. Oluwa seun. Lagboro Olorun ba omo na ko ni di agbegbe mo yin lowo o. Lase Olorun lead man. Ibe ta o tukun. E se gan ne tu ja sibe ka tu fe yan mi laye. Eje kemi gangan mo tu se be ki tu mo dupe lekan si mi oluwa gbe mi go kiki olorun na se be o fi okunrin lantilanti o fi ta mi lore lagboro olorun oba ah o gbe en ti eyin na wojo olorun bayi olorun deyin na lohun lase olorun eledumare

0: Hello, ta lo wa nbe kan san?
1: Ele ba lo so lati baboko.
0: Oya ki lo Olorun se fun. Ki lo Olorun se fun yin.
1: Ah, mo dupe lowo Olorun ko mu mi wi September le ata lafia ku je ka pe ni ninu ile wa mo yin Olorun
0: lo. Oluwaseun. Oluwaseun. Oda. Gbogbo eyan omo September patapata adupe fun Olorun ba temi Oluwa gbe mi go kiki na ti mo je kan na won September ni mi eyan omo September lo se yi oda to ba to asiko ta ba ti fe sojo bi a se package kan fun gbogbo omo September patapata 0913655952 hello e kasun oruko yin ati bi te tin pe
2: unique ma loruko temi lati maraba
0: oya unique ma ki lo Olorun se laye yin ki lo se laye dile yin
2: ni oru e ni wajumo Olorun fun mi ni ibi
0: kabiyesi ri Olorun e ba nju sekere yi sekere ibe la gbe sekere mi si wa itori Olorun ibeji o mo se wa sowo Olorun losen osu ye osu ayo ni o oda lagboro Olorun ba lagboro Olorun enu te fi ndupe e ni fi sokun lori won
2: amen
0: e ti mo bere aye awon omo yen e ni mo pin re o
2: Amen.
0: To ba wa dojo ayo awon omo yen ton fe se yawo tabi boyan se abia graduation lagboro Olorun eni keni oni represent yin o.
2: Amen.
0: Se mo mi na wa nbe se ya abeje wa nbe yen.
2: Iya abeje he wa lo spiritu.
0: Oda lagboro Olorun layo na de o.
2: Amen.
0: Lagboro eni damu lori won. E se gane to ja feyan mi lai. Baba wa Adedara Ola Olajide Sunday. Mo ro wa yin lojo po Facebook yen e ba mi like e ba share. O gba yin ololufe mi patapata a ki yin o e se gan ni gbe en te n su gba wa latoke oyin ni lati badan ni lati lorin e se gan lojo ni tin yin o e ka san o hello.
3: Hello sir.
0: Oruko yin ati bi te tin pe.
3: Evangelist Kola Wole Latoduta.
0: Oya, daddy ki Olorun se laye yin.
3: O dupe lowo Olorun tori ko le mi na ri September.
0: Hallelujah. Oluwaseun. Oluwaseun. Oluwaseun. Hello. Won ti lo 0913655952 t'Olorun ba seyan lori o ye keyan mo dupe ope ni o hello ta lo wa nbe
4: hello
0: e ka san
4: hello
0: e ma ka san
4: e ka san o
0: oruko yin ati bi te tin pe
4: lati songo lati pe
0: yin oya now ki l'Olorun se laye yin
4: ai wo l'Olorun se to po fun wa dupe Olorun se to po fun a se bi mo ni
0: Oya, ma fi le fun yin laarin 1 minute nisin. Won gbo yin bayi, won gbo yin bayi. A fi le. E sa ni suru. Se eni to. Oh, je la yin ka, mo te se yen o da o. E ti lo ni ko fun yin. E ma ta so mi ndo la yin ka o, se mo wi pe e ti je gbe alabosi. O ma je pe lo ma je next topic ni next week o. Oda, e mo kan ta ma se. Gbogbo yin te bi mo t'Olorun yo ndo mo fun yin. Laarin iseju kan bayi, atemi na to je pe mo je fe dra. Oya, e je ka se be ka lo jo. A n pada bo. Orin yen na la fi lo jo bayi.

0: me body bomba ti de ariya bere bomba ti si o ti si
1: je wole ro
0: padi yin wolu yo ji favorite yin gogogo emo leyin
1: oya na won jijo mi o yes
0: yes ke libi ti o le bebe o tun gba yagi yagi o seri mo dodo
1: yes yes
0: item ti wa lori eto inu awon ti an gboro aye won da mo gan won menu e ma wowe omo nilu
1: yes
0: e ba

0: ejo ma flow ko ma ro ejo ma bubble lo san yin bi n ba tin ju bayi lo ni selense eyin e ma mu mara bi goli alujo po bi yepe lori eto yi wallahi e ti ri nkeke
1: nipa mo tele tele ri o nipa ko tele tele ri
0: ki wa le ti ri ki le ti gogogogo te ti n fo sara ma fo ma go
1: alaye ni o bayo
2: alaye ni o bayo
0: bo bangbo ta zun zun zun zun zun zun zun zun
1: emi oyin olorun
0: mi ako eto yo si niyan o gbe body tan yanyan
1: olorun mi gege bi mo tin se loni oluwa
2: alaye ni o bayo
0: olorun wajo mo ye wole is the ganus is the benus o n gogo lo n para leyin e ma ise nbi lori parameter to high gan emi we emi ko olorun ni e wa ni ni dupe ti mi ki mo je yo ti won ni dupe lowo ba lawura bi
1: ilo ni mo so fo ba o ilo

fọlọ̀ ndúró tó bá ti gbà fọlọ̀ ntan yanyan wallahi irun won ni problem idi aba ni pe Olorun gangan ni ma attend si gbogbo needs won Olorun ba mi gbọ iru bi awon eyan be tan ba gba fọlọ̀ ntan yanyan ore wa iru won ki saba ni awon kan akokaya ada ada ki lo kan won tori pe o le je tayo ntọlọrun ba so po je laye gbogbo bi to ba nawo re de to lo fe de laye bo ba de bi aje polo nko mo ni eyi ti o ba ko fun obo ba gbiyanju bo ti wu ko sapa to le de be tori pe handwriting olorun ni gbogbo wa nka alaye ni o ma yin wallahi alaye ni o ma yin o ma gede gbe lara ko wa wa fa tori na ko gbogbo le oba deda seda lowo ipa re ka awo re ka julu o tun seku olorun ogo ni foruko re o mo din ba mi tuko eto yi ni gbogbo ojo mejo mejo iwo ni ki mama won ni ti gori ate eto awon eyan ogbo oju opo si ti ma buna wai wai olorun iwo ni baba je ki wa laye ile mayo to bi pe mo wa laye awon ti an gboro aye won ti ma reti o ma gbo gbenu si fe gori ate eto lozo yi emi we olorun ni se be o ni dabira Ira da mo bayi oko yin ko aya yin ko awon yin ko nko ni wa se awon la mo gbe ohun to da se iku o wa ni pa laanu wa ati awa ani awa gogo ti won yo saanu fun e raye sami abi busy sori mo wa laye ni mo se yin o baba sori mo wa laye ni combination te gbo yi orin yi bobo o ta lenu go combination of Femi Sola and Idowu Santana Popo lepo O ki po bi sale jollof love ni fa Adi sile ko class ile lo so yi e mo pe lori eto yi Ba tin kora wa leko na la tun sere idaraya an fi alujo an fi

0: ipo kipo to le bara re lo san yo re wa mo fo mo to ba nla koja lasiko ibi o ba munu re dun mo ni o mo fo bo ba gbe kini ohun yewo dada wa ri pe o ti la iye to ju eyi to nla koja lowo lowo o ti la koja seyin se o wa ri Olorun to ran lowo to ku oyo ninu awon eyi to ti la koja seyin yo gba ninu eyi to salaba pade yi abo gbagbo Bọ́lọ́ wọn tán fi rán mi sí ọ nìyẹn. Má mi sí ẹ. Ẹrọ ra lùlù. Ojú òpó yẹn rè é. It's 0913655952.
1: Ba o se o fun mi loro so loju ota mi

0: ni tun be nbe e ka so
1: e ka ke pe tun
0: olodun le leto o ko tin yin gogogo jima sherif lo ko tin yin
1: be ni
0: ebe ganu
1: o fe ganu si lati oba oke
0: lati
1: oba oke
0: oba oke
1: mo se gbe ma se gidi ni lati ko se meta si mo je ka gbe mo je bun mi o ti ri e
0: kini ibere te fi je mo amoye messages ti mo mo ri elomi o ni pe sori eto yo si send message mo je bun kini ibere ti mo bere lowo yin lojo na
1: itele abi itele le be na mi abi
0: itele ke
1: ha
0: itele e ti tun ba mi jiyan
1: ah se e mo n pe ka so bo ke mo je bun
0: ada mo ti gbo ti yin be ba gbo temi mo ti gbo mo sa ni record fun gbogbo awon to je bun Tani tun bembe oja e ka so o.
2: E mo ka san ku ojo meta o.
0: Enle o ta lo n ba wa soro sa.
2: Olabanji ni lati Olulade.
0: Alagbo Olabanji lati Olulade. E fe ganu si losan.
2: Mo lebun kan lati bi osu kan.
0: Seri gbogbo eyin te mo n pe to je pe ori ategun le ti wa mo ni elebun elemo ko ye mi. Awon ton wa gba ebun won mo n bo sa awon ton rebun ti won gba ta si ni number won le ko ye mi o
2: emi rebun kan gba sugba keji e so pe ni ti o
0: kini bere ti mo bere lowo yin jona
2: to wa emi suru ele ele ke eni ebun meji le dakun alojo ele ni ti o fu wa lebun ye pe nile se ye pe o wa ni
0: ani kini bere te gba
2: to ba ti de pe e ma fu wa lebun ye.
0: Now, ewa je nso kankan fun yin, ara ti mo nso re. Mo ti pada so lori eto yi. Eyin ati alagba media ni mo sa un be lara awon to gba ebun lojo na. Mo si pada wa sori eto mo so mo ni eniyan ti de we wa gbe bun yin. Se yoju. Mo n bo na. Eni suru, se yoju.
2: Mi o yoju.
0: Ehe.
2: Mi o ni afani ati gbo
0: eto. To. Se bi temi wa ni bayi.
2: Okay, mo ti gbo ba.
0: Ebun yin be nle. Alagba Ahmed Anima Shaun wa lara awon to jebun jona won si ti wa gba ti won. Beyin o ba ti pe lasiko to ye ko pe. Un fe ma gbo lori ategun. Abi aso lo ye ke ti ma ba mi so ile ikise lori afefe. E se won. Mo dupe. Ebun yin be nle be ba ready e wa gba. Se gbo sa.
2: O da e je ngalu si.
0: Eh eh, e be gbenu si gbenu se.
2: Beyin.
0: Won ti gbede. Ohun kankan be ni ede gẹẹsi won pe ni 120 kini 120 lede yoruba sa
2: ogofa
0: ogofa baba igba do eh bariba won ti gbede number meri to pari number yin da
2: 77 78
0: se number yin ni
2: be ni
0: 77
2: 78
0: ese gan adupe ese o ti mu yesi e bariva ha 0913655952 ni number ti avin dase to losan to ni tani tun bembe o elo e ka san o ese won o ko yin
3: ayodeji lati gabari
0: ayodeji ah o ma tojo meta lori eto yi ese won e fe ganu si alagba ayodeji ohun kankan be ni ede gẹẹsi won pe ni 110 kini ni yoruba
3: adofa
0: o ya number merin to pari number yin da
3: 6963
0: kile pe
3: 6963
0: ese gan adupe ha e je sare mu oja tin be lori igba e ko papa bi n ba ti pada de ito ise n tesiwaju ba ti kowe e mo yi ko nbe yin la wa olorun be pelu wa mo bo

0: Tani tun bembe. Hello.
1: Hello.
0: O ko yin mo.
1: Mrs. Akingbade mi o lati tanke.
0: Mrs. Akingbade lati tanke. E be ganu si.
1: Beni.
0: Oh yeah, e sare pin sona marun. E sare pin sona marun. Se ti se ton?
1: Anda.
0: Eh eh, oh yeah, Abuda.
1: Da.
0: Kile ko yin?
1: Da.
0: Kini je be?
1: Ti a da igi.
0: E tun pe.
1: Da, ti a da igi si meji.
0: Ni da.
1: Eh.
0: Okay, o de ni?
1: Da.
0: Kini je be?
1: Ke ki a da kan sino boya da sino be.
0: Okay, o de meji.
1: Abu.
0: Abu. Kini je be?
1: Oruko
0: iyan. Okay, o di meta.
1: Bu.
0: Bu kini jabe?
1: Ki a bu omi.
0: Ke yo se kini?
1: Ki a bu omi.
0: Ke yo bu omi, o ku ka o iya yi.
1: Bu.
0: Bu. Kini jabe?
1: Ke yo yan bu iyan.
0: Ke yo bu iyan.
1: Be ni.
0: O ni bu.
1: Eh. Omo yibu oye wole o
0: eh o se je oye wole le ni obu eh oda eh number many to pari number yin da oja
1: 8 9 7 1
0: e se go adupe e se o Hey mombo hey aki o maki oh ibi ogbe mi lo yi wa je en tele olove hello tani tun bembe
2: hello sir
0: yes ke e ka san
2: e ko eto e ka san
0: o ko ti yin gogogan
2: mommy tobi lo ba lo so ro lati gan mo
0: mommy tobi lo ba lati gan mo e fe ganu si
2: a fe ganu si
0: o eh eh oya e sare gbenu si ke gbenu se pa o ni owe kan mo fe ke pari e be ba e kan soso na ni le pa owe yen be ba ti wa gba e gbanu o ni owe ti won ma pa fun obun o ya e ba nki ori ki obun mami to bi lo ba
2: sa
0: ah en ki le se un mo ge ti won ah Eti inu ba le jo nlo eh bo se mu na lo to dakeun ah eh won wo gan da si labele ni oye mi mo jaju yin lo is 0913655692 oni number ta fin da si to class room la wa lo san hello am benu class e mo ka san
3: adupe okweto
0: olodun le leto o ko tin sa
3: agbere
0: do lati ani e ma mo polowo oja ah e ma fo gbogbon polowo oja iwo ni kini o ko yin ni e da oje
3: o ko mi na no talent mi sai mo mi ma
0: iro aye ni pe yin be o ko ti owo ko suna yin le mi nbere so ko suna ni yin nu
3: abdullahi aje ko bi eni nare
0: eh e pele gbogbo ko yin se wa ara sa kunu ko yin sa Awo babo japa ah arakunu oko won gan eh an so kan lowo ah an je yun lowo ati je tan won tun mu mi is 0913655692 tan in bembe e ka so
3: emi le la so ba le ke si gima se ni lo ko mi
0: okay o ya bo ngbo yin
3: o mo fe ganu si na mi
0: ala bi azerifu
3: da mo
0: gbo o ye ba mi ganu si egbenu si papapa esan
3: esan
0: Yes.
3: Esa.
0: Kile gbe?
3: Esa.
0: Esa, kini nje be?
3: Ben yo san kan.
0: Esa. Ni kini yo san kan. Ah!
3: Ken kon tin ba tin gba ke gbe mo, ta le ku lo
0: ye. E gba. Eh, mo nbo. Eh, se ri pe pe ti e lanfani ati gbianju ati pe pada aboro mi oye e fun mi number merin to pari number yin ile ise fuel pharmacy eh won ni fun yin lebun oya number merin yin da
1: 52 86 62 55 52 85 82 86 52 86
0: mo wa beyin lo ko lohun number tin ba fi lede e mo pe number yen atejise nikan ti to e se mo dupe tani tun be nbe eh ka soju opo le fe lomi ah bo lati se o okay eri pe losan yi ojo ebun ro gan o ma kin don de o alojo to de mama mama se be losan yi

0: Obasanjo o alojo ma ki
1: o bisa yami o para o se
0: o ya gbe body so ke alojo ye o.
2: Hello, ta ni nbe nbe?
3: Hello,
2: e ka san o?
3: Yes
2: sir. E seun sir, o ko yin
3: Ahmed ni lati airport.
2: Ahmed lati airport gbedu extra le ngbo yin o pelu omo yin ore yin ololufe yin lari waju omo yowo e fe ganu
3: be ni
2: mo fe ke pari oro yin ni mi mo boye le pari e
3: Olorun
2: pa pari Olorun wa o da mo ti mo Oluwa ran wa lowo mo so le kan mo ni keni ko sare ba mi ki ori ki obun boye na le ran yin lowo lati ba ki ori ki obun oya
3: ori ki obun
2: mm
3: Obora ira iparamo o sondo ti mi le wa
2: a be go ke obora ira iparamo ko sondo ti le wa era ko se I want to dry cleaning ni agayi obura ira iparamo e go sondo ti le wa eyan ba sori mo ko sori mo taisi kilo kan mi emi o wo be mi wo be abi mo ti wo e lo e wa kaaso e kaaso sa
3: o ko be mi o
2: ami totun
3: mo la ma abdullahi ni o lati to mi
2: o ye ba n ki ori ki obun
3: ah o ni omo yi ni
2: Ki lo de temo yu se
3: jeburari
2: emi ko ori la fi meran lawo ni oya e ganu si won ti gbede o oya afin
3: okay akoko afin eyi ni je kan
2: ni kini
3: mo ko se afan
2: Libi ewo
3: Libi afin
2: eh le ibo let inu afin let ri afa
3: afa
2: agba kan ninu afin fi mo nbo na ewo ni afi a tin be ni waju fi un bo let ri
3: Libi afin lati ri
2: ninu afin
3: eh
2: afi ini a iwaju eda
3: Hold
2: on. Mo so fun yin mo ni awa ni kilasi. Ba tin se daraya bayi la tun kora wa leko. Ninu afin ibo le ti ri afa. Ninu afin afi a afa. Afin afi ini ibo le ti ri so jora won. Ha. Super je nbo mi la kini ti a oneta. Bi n ba te pada de, ito n te si waju ba ti ko wi e. Mo nbo, won ni pe de.

0: Super. Mo ti ma nso fun pe bo ba ti di gbogbo ojo jima bayi ba ba ti jo pade bayi lori gbedu extra gbas bos ni giri giri wo tin ba ti mo pe won pade super ni ori eto I lojo jima odi bi ojo meta ni mo mo fin gbe weti ko te je pe ko han laro oluwa na sugbon won o ye gbe Eh, kilo apun. Eh.
1: Emi ni ye o.
0: Eh. Olorun ni je mi ni. Leyin Olorun atun fo Olorun, ewo ni emi ni ye.
1: Olorun lo da wa.
0: Eh, Olorun ni je mi ni, ewo wa ni emi ni ye o. Eh.
1: Ise ja ti bere
0: na. No super, o ya na e ba mi fa. Se le da mi mu ni.
1: Eh, mo ni se emi ni ye o.
0: Oluwa lo je mi ni.
1: Eh, bo Oluwa lo da wa.
0: Lo temi Oluwa lo je mi ni.
1: Ah, pastor, e ko lo lejo. A pade ni lo bi o.
0: Mi gbo Yoruba.
1: De, a ja di star.
0: Mi o ti jare bayi. O wa studio.
1: E mo bigi.
0: Won go.
1: E mo bigi.
0: Mi o da mo.
1: E da bigi.
0: Mi o mo.
1: Won mo bigi a re.
0: Ijo bigi koko. O ga fe bo mi lowo. O koko bo mi lowo mo ni yin ye wa oke.
1: Oke.
0: Nigbo ya bo yo gbagbe owo e si bi owo mi ni mo ni ah. Ta ni rin. Eh super ba mi camera le pe won ko dede asiko yi.
1: Aki gbogbo ara le pe aku opin osi.
0: Mo ran yin si bigi o mo so ni o lero okan mi ni.
1: Eh okay be. Eh ara le gbogbo.
0: Ya ni lero okan mi eyin o ti le eyin
1: le mo. Lo mo bebe se bebe ni. Eh jewo.
0: Se yo le mo ro kan lokan ni.
1: Ah eh o gbagbe irin so
0: won. Se mo so jade ni.
1: Eh wo be ara le jade aki yin okun yan lobin lomode ati lagba.
0: Adupe.
1: Pe eku eto eku be se n gbadu pastor.
0: Adupe Olorun ni.
1: Eh se eku be se n gbadu Damod Amusme Park ni Lorin.
0: Adupe.
1: Eh oruko mi ti yi pada.
0: Eh
1: ki le pe mi le kan.
0: Ah mi mo na ti boye ti Shavi David. Eh introduce ara yin.
1: Oruko mi ni Oluwa Toyin Olabode Pupola lati Damod Amusme Park.
0: Adupe. Adupe inu wa dun pe e tun darapo mo wa losan tun ni. E ja sare mu kini on papapa. Eh super. Gege be mi ti mo npe yin ki lo nlo ninu agbala Damod Amusement Park lowo lowo bayi
1: ah e se lo ti eh akoko be ni pe swimming training ta tin fun re ti pe ti pe
0: o
1: si continue
0: all right
1: then e si mo pe ile wo ni pe wole mo
0: be ni
1: le o ra si tun wa sori to bayi ni le mo le mo pe ni si center le pe e ka won mo yin wa kon wa ko mo si we odo anfani nla lo wa ni keyan mo we odo
0: o se pataki
1: o se pataki
0: o se pataki
1: pe ati so ni lopo gba pe even gbogbo eyan to lohun da patapata lo ye ko mo wodo we fafa na ara wa alakoko elekiji ni pe fun exercise to peju lo ngba ti mo jine fi lele ni pe iwe odo keyan mo bo se nluwe o ni exercise to complete ju e get by so leyin ele ti wa ni pe opolopo anfani lo wa me pe eyan mo wodo we ana won tun lo so olympic ana won tun ti rescue awon eyan to le to be soriire won mo we odo we e to wa dabi re ni pe school ni pe wole mo e ka won mo yi wa kon wa ni family bonding like abasi po pelu awon obi won
0: ni da moda
1: o si koko ki kan se pe eko class ni gbogbo gba gbogbo e je ka won na wa
0: super e mo binu ibe wa boro de on kini kan si so kulukulu lodo okun mi ibere nla ni o e soro kan ni se pe kawon obi ki won ni a kind of bonding pelu awon omo won se mo pe opolopo obi sise ise ni o won o raye fa awon omo
1: olotu e paro
0: e ba n gba irufi awon obi bere ni moran pe iru akoko ta wa yi Damod Amusement Park ni bi to da teyan ti le wa atoko ataye atawon omo e ti e wa munu ara yin dun
1: ah olotu ati pari ija wa follow ija tese so losan
0: e dara o ija yese bere ni
1: Pastor emi ni o.
0: Emi Oluwa lo nje mi ni. Te ma fi ko lori eto emi fe gbo, emi ni Oluwa nikan lo nje mi ni.
1: Eh Oluwa lo da wa.
0: Eh gbo ah, mo ni Oluwa lemi mo pe Oluwa ni nje mi ni.
1: Eh bo e wa park
0: je se o.
1: E wa awon to fe se swimming training. E wa check won.
0: Eh.
1: Eh te ba ti pare tu. Eyin e wa park ke wa check out to
0: se. Ke wa bi lodo yin.
1: Eh mo ni ke wa se le wa. Eyin na wa se be le npo luwo oja. E wa wo won ke wa wo
0: mo ti ri won.
1: So, come for a lesson.
0: All right.
1: Fun awon obi, mo so lori eto leyan se to koja pe opolopo awon obi lo je pe won kan sanwo ni. Awon mo yin mo pe ah daddy wa lo bra ile, daddy wa lo sanwo school, but won o ti e ni experience, ko si ajosepo kankan le ni baba ti ya.
0: God bless you.
1: Eyin se to omo yin ona ti bi te mu nlo. Yo ti gbe se ba won se re, but ko ni ran ti owo le iwe te san o. Yes sir. opolopo omo
0: awon akoko to bi ba ni pelu omo
1: oluse pataki
0: ye biye gan
1: ta won lewe ba wole nisi awon momo so pe obi mi mu mi lo bi bayi o mu mi lo si bi bayi o mu wa si da mother muse park agun rocket launcher axe arcade won ni so pe obi sanwo
0: opo omo ni oluko won nikan na mo
1: lowo
0: ara adugbo nikan na mo won ni time pelu awon obi won ri
1: lo to tori ti wa le sin sise
0: amo be
1: amo be bo sibe sibe ma sha omo yi gbagbe wa lori pa fe won ati ge fun won so afi asiko iro wa gbugbu awon obi atalagba to pe e je ka omo yi kon ni bondi kon mo wa
0: mo je ke anybody o take place enu aye awon omo e o
1: to ma lo take place
0: canceling time
1: mo cancel the pastor
0: emi dani emi ti mo so pe canceling time se mi mo ti mo canceling time
1: pastor pastor
0: oro menu mo ti so nisi ten renrin
1: mo canceling yetu o ya canceling time
0: ah e wa e pe mi pa e beyin le wa fun canceling iru ki lele
1: but
0: you are here for canceling
1: eh
0: I'm canceling you rara se la komi ni
1: la komi ni ah olo e wa da mo
0: e mo boro yin bo ya
1: so la wa fin so wi pe e je ka na josepo pe lawon mo yi e mai ka won ara ata awon ti o ti ti o ni moto kon wa gba po yin na aye awon mo yin opolopo lo ye pe nkan ta awon mo won ri lori television ta awon won gbo lori phone ore won abi ton ri ta awon re won se no fin gbegbe aye ti o si ti o na lubarika
0: kabisi olo
1: tori pe awon obi won won ti won ati je lo e ma je kan tori pe nkan ta awon mo yo je abi kan tun won wo bon se ri ka wa fa yi kale so olorun ni je ki otagbe teyin gburu wa
0: ami ami
1: e turo olorun e fa yi kale fa awon e kun won ti da ibi ta wa fe kun won lo to daju na lo ni da mother mo se
0: pa ibi to daju to mo ti le sere
1: so fun to lati sere
0: ki tun wa so omode nikan o
1: atagba atomode mo gbe pastor garden last time bo to akaraja tuka na ni o
0: ta lele gbe jade
1: ah okay mo gbo re mi jade pastor lariwaju mo gbe won jade last time
0: okay awon le gbe jade
1: awon mo gbe jade
0: oda
1: pastor lariwa
0: ta lo gbe yin wole
1: Cherry. Okay, can cut oro. Long story short.
0: Okay.
1: To ra wara le.
0: Okay.
1: Ola o tu ti get Saturday bye.
0: Benny.
1: Weekend ti bere lato ni lo.
0: Benny.
1: E turi Olorun lo la Saturday ati jo Sunday e ka omo yin jade. Koko ta nso be ni pe e wa ba won sere.
0: O se pataki o.
1: O se pataki lopolopo.
0: Awada ko o.
1: Awada ko sa. Damodam owo ti o si gun ni lapa. If I pelu 5000 naira e ta won yin ele ne experience lifetime experience
0: to po
1: dada ni damoda
0: gbadun sodo si damoda must be park gan
1: ti school ba wole won tun mo se sakata fun baba ni pe ah daddy wa try daddy mi gbe mi lo
0: da omo mi gbe se wa super
1: yes sir
0: mama ni ko mo mi ko essay
1: yes sir
0: how I spend my vacation my holiday
1: ko
0: ni kan kan ti oko
1: ah
0: le gbe jade lo damoda
1: pastor ri damodi fun
0: egbe wa si damoda amusement park
1: e se olotu
0: bon ba so pe ko mo yin o ko ese
1: ah
0: e wa ni
1: ah
0: yi se pe won ni
1: ah
0: experience inu arcade lasan
1: abi swimming pool lasan
0: abi swimming pool
1: ah
0: latenu gate gan ah
1: se flying shell ever son
0: ah.
1: Pendulum ni
0: you see.
1: Space travel ni drop to
0: e wa leyin o ni ri ese ko
1: ah e wo
0: eran mo yin lowo ejo ri ese ko
1: o so dale mo o won mo o inu television ti mo ri bo pa ta gbe wa si damoda amusement park ta won go wo pe ah
0: se itan todo mi le nso yen
1: no mo start canceling time canceling time
0: ah nite ara super agomelo ni agbala diamond and amusement park agomelo le mo nsile
1: e se olotu
0: laarin ose
1: ati
0: ni opin ose
1: ni opin ose e se lati monday to saturday agomewa aro la mo nsi
0: okay
1: monday to saturday
0: okay
1: ojo simi ojo sunday 11:30 la mo nsi to ra won ti o lo si church
0: okay
1: awon ti o lo sasa latu
0: oda
1: de fa won bi to gbe mo fe rest

0: o toro te ri yan omo ya asokuso ni gbogbo bi ati alagbato e waaye fa awon omo yin o ba tin jalamba sotun jalamba so si lo soke lo sodo e ma waaye lati ni akoko to dara pelu awon omo yin e fin create sweet memories ni omo mi nbe to fi dagba elomi o ri oju awon obi en le ri bayi obi o ti e ko omo jade ri pe to iru damonda amusement park e ja lo gbadun ara wa omo mi o niru experience be ri lati keke ha e ma ko awon moyin bo wa si damonda amusement park ke wa jaye oloba yo da fun wa e je ntun wa elomi ti nbe nbe ka to mo di gbadagbon wa ku lori eto elo e ka san
1: ele a ba lo
0: sa e mo se mo o ko yin olodun le leto kile ko ko yin
1: fatima lati tamba
0: fatima fatima e ma fi yo si o ye tun pe
1: yes sir fatima
0: fatima aha e ma fi yo ja kini ohun die die e be ganu si
1: yes sir ta
0: e be ganu si
1: dan sir
0: eh eh o ya arigbabuwo eh
1: igba
0: won gbo
1: igba
0: o de ni
1: owo
0: arigbabuwo ki le pe keji
1: owo
0: owo ibo le ti ri o keji ninu arigbabuwo
1: arigbabuwo
0: e bo le nbe won tun pe
2: my dear bele my dear sweetie my dear
0: bele my dear Rora, my dear. Hello. Yes, Ketani, don't be me. Ekason.
3: Ekason, sir.
0: Esheu, sir.
3: Lati Ragbiji, sir.
0: Alagba Sunday, lati ilu Ragbiji.
3: Bene, sir.
0: Se ti wa pada rebu nyi?
3: Motiri, sir.
0: Eh, eh. Oye banki le ishe fi olu famasi?
3: Rugwe lo ole se fi olu famasi, sir. Olu ama mwa kesu wadu.
0: Ami olo.
3: Afe benu si.
0: Efe ganu si.
3: Bene.
0: Efe benu si. Benu si.
3: Bene.
0: Go. Okay, won ti gbede e sare ganu si papa pa o. Agbegilere.
3: Eh. Okay, igi.
0: Agbegilere.
3: Agbe.
0: Kini nje be?
3: Agbe kan gbe nkan.
0: Ni agbe.
3: Agbe.
0: Agbe.
3: Agbe.
0: Hmm.
3: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Yíró.
3: Agbẹ.
0: Agbẹ gilere agbẹ. O de ni.
3: Ere.
0: Ere o di meji.
3: Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́gi.
0: O wa gbọ́.
3: Bẹ́gi kan bẹ́gi.
0: Bẹ́gi kọ́ wo.
3: Ẹgi.
0: Ẹbọ lẹ nbẹ. Ẹgi kọ́. Agbẹ gilere igi. Anything figi dara oni won pe ni agbegilere
2: my dear dale my dear rora my dear
0: ah eje mele isi where dey where e ta fowo yi ago ye lo e ka san e ba n gbohun soke dada
4: ka san
0: o ko yin
4: manuel lati Coca-Cola road
0: lati Coca-Cola road e be ganu si Egbenu si Mike dada.
4: Mo fe ganu si.
0: Eh eh. Oya. Atowodowo se mo tan pe be.
4: Atodo.
0: Eh.
4: Ara.
0: Eh mo tan pe ni atowodowo.
4: Ah.
0: Ah. O ti jimi mo.

0: ti mu.
1: Tani tun bembe o. Hello.
2: Hello baba.
3: Yes ke ka so sa o.
2: Larry Latopa.
3: Oda Eve Ganus.
2: Eve Ganus.
3: Eh eh oya eh. Ah bo ni mi ba se ni ese o. Kai kai kai kai kai kai kai kai kai. Okay. Agbon.
2: Agbon.
3: Se mo tan pe ni agbon.
2: Beni.
3: Ki na pe be sa.
2: Agbon tan ko nkan se.
3: Basket. Ese oya.
2: Agbon gangan.
3: Emi mo fun yin ni yun.
2: Okay, agbon.
3: Agbon kini je be?
2: Kan gbon kan.
3: Agbon. Ah, iro. E bo le nbe.
2: Agbon.
3: E mu mi.
2: Agbon.
3: Agbon.
2: Beni.
3: Kini pe be? Okay. O de ni.
2: Agbon.
3: Agbon. Kini je be?
2: Agbon, agbon wa.
3: Ija. Ah! E ka ile o di meji.
2: Beni. Gbon.
3: Gbon, kini je be?
2: Kini ogbon.
3: O di meta.
2: Agbon gbon.
3: Agbon gbon kan. Agbon gbon tiri gbon ni.
2: Agbon.
3: Agbon, kini je be?
2: Agbon kan ite kini ite fi won wa ni bi oke.
3: Eo.
2: Kini ti mo wa ni bi oke.
3: Oke bo.
2: Ni bi oke binu eyin.
3: Ni won pe ni agbon.
2: Agbon be ni.
3: Eh, ede ilu wo nu.
2: Ah. Ede adugo wa na ni bi.
3: Ara mo fun yin, mo fun yin be, mo fun yin be. O di merin.
2: Be ni.
3: Oku kan.
2: Gbon pe, o ton pe kan ni. Gbon ton un gbo.
3: Eh, eh, eh.
2: Ton teyan mo gbon.
3: Eh.
2: Gbon.
3: Gbon. Eh, eh. Ah! Oya, e gba sibe. E gba sibe. Oya number merin to pari number yen ja mo lole ile ti mo. 97 ah heba e ja mo ile ti mo eni akoko jabun wa lori eto losan 77 78 77 78 any keji 69 63 69 63 any keta 89 71 89 71 any keri 52 86 52 86 any karun 97 68 number ti mo fe ke fi atejise so won si re e ma pe number yen o atejise nikan ni be eyan ba ti pe number yen gbagbe ebun e
4: ori ire ko ni tan lenu mi o baba
5: ori ire ko ni tan lenu mi o baba
1: 09031198638
5: ori ire
1: 09031198638 alagba ti won ni awon je ebun pelu alagba Ahmed Animo Sawon e wa sile ise wa nbi ke wa gba ebun yin o ehe moranti jimbo ri ni o ke wa gba yoda fun yin o olorun waju oye wole lo ko temi olorun loke iba be ni mo ndupe lowo ile ise fiolu pharmacy ti won ko ebun fun wa ni gbogbo ojo mejo mejo lori eto yo olorun wo se ile ise fiolu pharmacy e mo ga se mo po se mo ni si apo emi tun lo sodo alase apase kan ni ta wa yi baba dada tun won fun lori ofe nla yi e se go sir e ma gbe ninu anu olorun ojo mejo love you catch you ojo mejo jai

be ni sa atun ti gbe kini ohun de o adelebare tojo jimo totun to si leyele fi kore wole atun ti kore wole losan oni eku ro lesa eku ro le ma eku ro le nbi gbogbo te ti gbo wa ire oloruko meji o ire ni renje oye tewo eji apere tori pe ape mora eni la pe temi dire ire ila orun ko ma la kan wa ase ni ke ma se e si ma sami bo ba je amina lo ba lenu tin e ma se o ni sise ntele ire ariwa ko wa wa wa ire gusu ko subu wa ire iwo orun ko wole to wa o oro wa o ni binu e ma sami ire ni yo ma je ni gbogbo ojo aye wa ami o aku ola ajimo thank god is friday Molebi A minute into Tolu Edise Jacob Akobi Molebi Akwidiola one of the O Federation Bobalabe tilu America Ori Oba of London Oya now Eja atun jo se kini yen ba se man se Eja npe kan nu awon olorin wa wole kokon lu si wa nbade kati ben yen bere ni role oni e ku kale se mo ba yin dada

Eka bo lateka kuluwo ja. Ontanlo were di were. Omo ntanlo odun 2026 emi ati yin la jonlo ba de se jonlo lo yen na. Ontanlo bi reza di pensu be ni sa. Were were ni o. Were were ti kon jele 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ati ka o omo ti le. O ti le nigba, oji le nigba ati ojo meje lati lo ninu odun 2020 This is mathematician Adam together. Oh yeah, statistician Adam together. Eyin statistician, eyin onimo isiro, eyin mathematician, eyin te ka nipa isiro, e mo ka ni meni meji meta 247 ni yojo ta ti lo lodun 2026 be ni sa me loloku 118 meji dinio ogofa ni yojo to ku ninu odun 2026 be ni sa biyan ba ya pa eyi na to se nkan o to nkan se o be ni nkan daada la ma se in buruku ni se wa atawa ateyin oni ojo kerin osu kesan odun 2026 kila won sele to sele ni ru ojo oni sina fa siwaju kakini e siwaju afrojuju sina peter afrojuju center ni mo wa yi se okay now ni diamond 8.7 fm ilorin thank god is friday akobi yin na ni o mo le bi se jacob ase yomo yeleja na ni

sashina kini yen wo mi laki ye mi ara mi o gbudo gbagbe niru ojo oni lodun 1998 molebi iru ojo oni lodun 1998 september 4 1998 ni won da kini iru kere lo wo wa te fi wa nkan ebe lo mi ba soro yo ni o ye lo bi google lere nti mo wiun bi o ba dan loju e lo bi google lere iru ojo oni lodun 1998 ni awon okunrin meji kan Larry Page ati Sege Brim ni won da google le ni ru ojo oni ni won ju kini ohun sori agbami aye to rin lo to nfo lelelelelele ti an ni kile nwa e wa lo si bi bayi e si waju gba na oni awon kankan search engine lawon elebo pe ta fi nse wadi oro lori aye lujara sugbon ni ru ojo oni lodun 1998 google bere lati owo Larry Page ati Sege Brim ojo kerin osu kesan eyan melo ni won o se nkan daada fun ta fi ma ranti re eyan melo lo bajanje lo ni ojo kerin osu kesan ma kole ogbo e lo la kole o ni odun 2016 odun 2016 Mother Teresa won da ko re ma awon eni mimo latenu Pope Francis olori ijo aguda ni je pope ni ru ojo oni lodun 2016 oni un ti Mother Teresa se oni n to gbaye se ki won to ka ma awon eni mimo won wa ni mama ma je Saint Teresa but ma Saint John Saint Michael awon eni mimo awon ti won lo ijo aguda ati awon ti won ti pe ninu esin kristeni ni oro ohun le ye pupo ni Vatican City ile mimo ni bi ti awon olori ijo aguda ngbe ibe ijo catholic mimo ibe ni won ti pe mama Mother Teresa ni eni mimo ni ru ojo oni lodun 2016 eje rin ajo die kin ya si ere daraya ni ru ojo oni lodun 1972 aluwe bi eja omo orilede America Max Pint o gba ami eye wura elekeje ni ru ojo oni ni bi Olympic to waye ni Munich be ni o di okan pataki ninu awon elere idaraya akoko ru e ti o gba ami eye wura meje lera ninu dije yo kan pre niru ojo oni mo fe lo ko awon nkan daada wa sile ni o be ni sa mo fe lo ko ere oko wa sile mo si nbo ni Nigeria kin to wa si Nigeria niru ojo oni ni odun 1939 ni okan ninu awon onise abe onimo nipa eto ilera Archibald MacLindo lo se agbekale ibudo kan ti won ti ma se plastic surgery ti won ti ma tun awon ijagbon eyan to ba ni ijamba to ti won si ma fi kesejo e ti gbogbo re o fi ma duro gege eni ti ina ba jo ni abala kan oju ni apa kan eke ni apa kan waju ori tabi osubu ibi kan fo ninu kini to dabi igba ori wa yi won se alafo bi won se ma se eto bi won se ma fi kegbe ti gbogbo re o si duro dede to je pe eni to ba ri nigba ti ijamba sele si ateni to ba pada ri leyin ose die won o ni mo pe o ti kagba koru nkan be ri iyen plastic surgery be ni won se agbekale ibudu ohun ni Queen Victoria Hospital ni ru ojo oni gangan ni odun 1939 ko to di pe awon olomoge wa so kini ohun di nkan oge laye odi oni mama ma se agbekale budu ohun fun awon ti won je onise oju ofurufu ti won ba sesi ni ijamba ti ijamba ohun o ba pa won tan to fe so won di alabo ara won tete ya fi kegbe ibi oku ti ara o fi duro dede to je pe en ti o ba wo won fi oni mo pe won ti ni ijamba nbe ri eje nwa Nigeria iru ojo oni ninu tan today in Israel be bagbagbe je ran yin leti olodum tun je ariru e mo ni ru ojo oni lodun 1968 kope ta gbo mi nira
la wan bala kani awan fe ya lo loto se awan oba Nigeria se ma o awan fe loto awan loto yina le da ko wan ni ruwa jow ni ni odun 1968 ni gba ti ogun abele ngbo na jonjon awan iko ologun Nigeria wan gbo na eburu wole si aba aba wan si wobe lasiko ogun abele ninu gbianju Nigeria lati ri pe gbogbo wa duro ni sokan won kojuja won sina bule de awon tin pariwo awon fe ya lo Biafra oni ko lo bere o tin sele tipe niru ojo oni lodun 1968 niru ojo oni lodun 1994 eyin le mama eje ran yin leti o pe nigba ti babangida ku olori oye abacha be ni general sani abacha baba wa ti nbe ni orun ti ma nfowo ranse si nigeria lawon igba to ba wu niru ojo oni lodun 1994 awon olori osise won fa gburu kini awon obosi daada lara eni to je olori orilede nigba na general sani abacha oni ohun tun igbimo awon tin se olori awon olori awon ajafun eto omoniyan ti won pira won ni egbe osisi ohun tun won ka o baba kukuru dudu ti ma dego dudu maju ni sani abacha olori orilede Nigeria ijoba ologun lolu nigba na oni tin jenu pengi ohun ofe gbo mo atawon atolori won ntin je pengasan oni gbogbo ntin je olori won e tu won ka awon ti tu ile kase gege bi ase apase wa ti nbe lowo ohun gege bi are nigba na ni odun 1994 oni e wo eyi ti o je olori won frank kokori ni e fi si ahama niru ojo oni won fi frank kokori si ahama won si tu egbe awon osise nu peng ati pengasan ti awon olori won won tu won ka labe sejoba general sani abacha bi omode o ba itan yo ba aroba aroba gangan ni baba atan today in history melu la fe ka leyin adipele bo ti eran tin kankan ranti pe ojo nlo akoko duro de ni kankan o eni lowo lowo yo ni ojo ori en ti oni na yo ni ojo ori eni saseyori a ma ni ojo ori eni ti o ri aseyori se ohun na ma ni ojo ori ni oni ti se ojo kerin osu kesan ojo ori re tun ti lekan o temi na lekan be ni sa kin lo fi won ba to ku ninu odun 2026 yi se o je ero fun emi ateyin awon olorin waida e je npe won wole a nbo na

0: ti vitamin drops and syrup adidi se fun awon ikoko atawon mo wewe bi won se ndagba o ni awon vitamin to se pataki ninu fun idagba soke abo ara ati opolo to ji pepe Nafdac ifun telu Afrabite je oja Afrabchem Limited ti won se Panda Paracetamol
1: Emmanuel Oluwa nbe pelu wa omo ni ni Oluwa omo inu si ni ere re bi ofa ti ri lowo alagbara gan olomori lowo obi ida omo le mu yanyan jagun ere je fun ni lojo ale ati leyin wa ola ni ile eko Emmanuel Baptist Nostrum Primary School se nkede aye igba ni wole si ipele cre nostri ati primary classes si won awon yara itawe re bi ti le okere ninu ayika ti mu iko ni woluko ti tun meko wori fa won mo gede ni akonu epeyin curriculum won se pelu ti loba ton ti awon eroja iko mo leko ni ronun computer laboratory won kun fofo be ni library won o se fowo re seyin eto eko ise owo nbe fa won mo be lo ni ruru school class Beti gbo mo lara jidojo na pelu baba nbari ni tawon oluko to kuju osuwon pelu iberu olohun lokan awon awoko tori won pe ni nbe ni ti awon oko tin ko awon mo lobo gbogbo e gbogbo e lowo perete Emmanuel Baptist Nostrum Primary School nbe ni Saboke ilu Ilorin ipinle Kwara e pe won sori ero ibara ni soro 081 5757 4423 tabi 081 3537 5933 eyin obi ati alagba to mo riri eko to kuju osuwon fa awon omo seran ti on ti wewe ori kejidologun ese kedogun wi okan oloye ni igba imo eti ologbon ni se awari re Emmanuel Oluwa nbe pelu wa
2: Okay now e kaabo lati e ka kuluwo oja papa pa ni ma se mo ma soju opo yen le gbogbo be se nkimi mo ngbo gbogbo be se ndasi latori Facebook be ni sa oju oni tin be se nwari ire ma wa yin ri e seun gan ni Abakola Joseph Popoola won pe thank God is Friday lati Lagos State ni won tin ri wa wo live and direct oju oni tin yo be ni sa okay na oduo dede Friday 4th September 2026 a delivery Friday okay e kaabo e seun o be se nfife han gbogbo e pata ni mo ri o 091-365-56952
3: 091-365-56952
2: Number to wole niyan Thank God is Friday
3: Thank God is Friday
2: Eku rolema Mommy Yusuf ni lati Mommy Yusuf lati airport Oriwo ni ka fi Friday leni
3: Buga ni o
2: Oya Buga won opo won ni ka fi buga wole ah se buga jese king ni abi buga ti omo olorin takasufe yi okay eja gbodo jese king wole okay buga ati muyan number 1 ta lo wa nbe o e ku ro le sir
4: ekweto
2: yes sir thank god is friday Gymtex I want ti wa ledun ko
4: Wow.
2: E ba n ki gbogbo awon lolufe Diamond 8.7 FM ti won be lagbegbe ibe yen sir. Orin wo ni ka fi se Friday leni?
4: E fun mi ni bari sir democracy.
2: Democracy. Democracy bari o di meji o. Buga number 1, Democracy number 2. E je mu kan si. E be ni ki madam kan ti enu mi o ni le run senu ton ile kan na. E je mu kan si ibe yen. Hello. E ku ro le o. Yes sir. Oruko yin bi te tin pe wa. Amen, amen, amen.
4: Oruko mi ni Afa Said lati Tanke Okeodo.
2: Afa Said Tanke Okeodo. E ba n ki gbogbo awon temi ni Tanke nbe sa. Grandma wa ni New Sawmill ni Agbegbe F Division. E ba n ki won daada.
4: Gbogbo wa din na din gbo
2: bayi. A1 awon ololufe wa na ni e ba wa ki won.
4: Era Rakobi
2: yes, sir.
4: Barista Nigeria.
2: Barista Nigeria.
4: Nigeria.
2: Eyan kan bere democracy, eyin na bere Nigeria.
4: Igbo tin bo lo na yi aboro bi pele pele ti.
2: Pele pele. Pele pele fa. Okay. Bari Buga, e je nkoko Buga won, ki won bo sagbo Bari. E ka wa dalubole. Baruzadi. All right now. Before the sheki kebe nkwara si ma gbe wa debe abi ki le so ijoyoyo yen la si njo lowo okay ehn kin to pe awon olorin yen wole one after the other

Okay, now lati beyen e ma kan clip and clip so hello yam lebo encyclopedia hello lo ni ko pa wole o e ba kan encyclopedia yen lo latori ba se gba ominira ni 1960 di ba se di republic ni 1960 ati be lo bi ijoba se bo sowo ologun sikiru ainde barista nigeria le ngbadun yen ka ma fi yan se orin akojade orin 111 a e ma te si wa ju titi ijo mejo temi ati yan ma fa yo pade emi ni tin toto oloyede seyi jacob akobi molevi a pe di ola one of the old federation koni buru fun yin koni baje

0: titin gbo wa awon gbogbole won ti ma tan pe ni easy loaner pe eto e fun ni lowo ni won de ma anfani to wa ninu lese easy loaner ipo owo tan fun wa o be latori 150,000 si 7.5 million naira awon anfani re ni opolopo wa ta ba tin ka won na ba wa kale e pe kin akina koko akoko ni wi pe ko lele ninu owo tan ka wa gba owo tan ka wa gba ki ko lele ko ni di collateral won ni di nin won ni di bfe ni wa won ni di statement of account wa won ni di pe ka mu guarantor wa ko da won ni di passport wa ko to di pa gba owo yi ataba gba owo yi tan o tun lawon wa je monu ta mo gba ni rorun lati se te ba wa tun wa qualify lati gba owo yi ki se nu apo ara wa ni a ti ma da
1: pada
0: mo ro si so tori pe akanse ni program ta wa se yi ba akanse ni nitori pe ni to ba jeun dada to yo to je pe n to gbe dani ododo ni ini mo sojo bi e soro
1: ini mo sojo bi
0: ini mo sojo bi
1: international ibo lo se wa wole baba
0: okay international ngba te ti so okay okun ni ki se ti Nigeria ni ntan se o fi yato si nti awon eyan ro pe an se ni Nigeria ki se confessional cooperative ta n pe ni Nigeria no ti wa yato to ba se pe ti Nigeria ni e mo gba owo e si mo da pada yana lo so se
1: o ma je ko pade o si mo do se
0: gbogbo afani ti mo ka yen ti zulo lanu ni e ni mo dawo e si ni mo joko pade e ba si wa gbowo itan eyin ko le tun mo da pada lati nu apo ara yin
1: lapo ara eni ko le yo ti dowo ipada
0: ni se wa ri ohun kan ti won fi ape ni akanse ni wi pe awon eyan ton gbo wa lati petipetipe ati won ton sese n gbo wa nisin afani ni fun wa o mo je ko ton bo omo
1: olo o fe kan lo tun de ye o
0: wallahi tallahi isma billahi la ilaha illa huwa o ti de o lo la o de ni la se idanileko a se danileko lola ode latara pe nkan to wa fi je akanse ni pe okan ninu omo egbe wa to je secretary wa iyen southwest coordinator fun southwest secretary
1: okay
0: fun zilona aje aminat adebayo moreni keji o tun le odo kan leni
1: la ba pari
0: a wa se birthday re we je ba se se kun bi prayer re ni sin ni office now a se se wa se weje we
1: mo wa waye
0: o waye
1: lola abesi olohun
0: la go me wa wa ni se wa ra won ti won ba fe wa
1: fun training danileko
0: fun danileko tetede la go me wa tele la go mo kan la ni beta yi se ni se tola ni ago mo kan la latara won kan to gberu so ti be so now tetede iwo to ba wa ready lati darapo ni kan wa nitori pe gbogbo awon anfani gbogbo nkan to wa ninu kila apin ebun gan lola
1: ebo tun waye lola
0: yi o yato si ti tojo lasan
1: kabisi
0: lola apin ebun be lati awon to ba pe wa lati le se diamond fm eyan meedogun
1: ti won le so pe lati bi lati pe yin o
0: eyan meedogun pere la fun lebun to de ready lati darapo lola ebun meji nkan meji lo wa fun akoko nje ti o ma je titi ojo lai aye re
1: a
0: fale lowo tori pe a gbefo amọ lo ready lati darapo ni o leyin igba ta ba se idanileko tan elekeji gbogbo je wa je mu gbogbo lo tun wa gba apo lole
1: ki ba se lapo yo ti pe ebun lole
0: ebun le bag ebun
1: lole
0: ti awon nkan packages yes package abi packages
1: to koja si so
0: easy loan o de ko mi gbe se package abi packages
1: packages
0: na pe easy loan ni ko je ke mi gbe bo mo rara gbogbo ko ti mo ti fi yawo ko je ki lela ke imbo kankan mo so now you to wan lanfani ati gba awon packages lole se gbo lotu
1: wallahi
0: tele is not be lie la ilaha illa huwa yo tun wa gba ago
1: ago ogiri abagowo
0: agowo ni o
1: agori eluga ewo la o
0: mr j eh se n to da fun won o ye ke ti fa won na la ago
2: gbogbo ẹ tó bá wá wa ẹ mọ ọbẹ náà lẹẹtì
1: ìgbà náà ni
2: yàtọ sí
1: ìdánilẹkọọ
2: ìgbà náà lọ ọfíìsì wa ìbẹrẹ là ń jókòó sí so yóò wá wáyé lágbo.

0: together with Astimine, a blend of amino acids and multivitamins.
1: Oorun didun to peleke kilo nsi ore mi eyi ni asiri bi mo se nsi adidun unje fun molebi mi Sedap Supreme Noodles ni o itobo yi yoranti kilo wa nu e adie lo digidi on si ni elo asiri adun to koyoyo ninu Sedap Supreme Noodles
2: be ni o noodles aladun ti wa eyi ta dapo daradara pelu adie lo digidi o si ni ri adaye ba ti o je kakoko unje je ayo fun idile je ojulowo omo bibi Nigeria

0: ma re olohun oba
1: alhamdulillah
0: titobi re olohun
1: oba alhamdulillah
0: alhamdulillah atun a fi akoko yi titobi re olohun oba a fin bio ife to ni sanna mahamad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: a fin bio
1: alhamdulillah
0: albaraka oju eni a fin bio olohun o ma sa se dekun fun
1: gbo
0: eni to ni bi kan abikeji ti tin wo pe ah bo wa ni bayi bo wa ni bayi bo wa ni bayi olohun ma sa se dekun
1: amen ya allah
0: gbo eni to se dekun fun olohun ma jo le mo
1: amen
0: wala rasulullah
1: sallallahu alaihi wasallam
0: azakir abdul latif baba larubawa olohun ba ngbadura
1: yin amen sumo
0: wala muhammad sallallahu alaihi
1: wasallam
0: olohun ngbadura yin
1: amen
0: yo gba temi na yo gba ti gbogbo eti to ngbo wa tun ba wa sami
1: ola
0: sallallahu alaihi
1: wasallam
0: hasbi rabbi jalala ma fi kolabi gairola nur muhammad sallallahu la ilaha illa hasbi rabbi jalala ma fi kolabi gairola nur muhammad sallallahu la ilaha
1: illa allah
0: olohun to fun wa o si to fun wa na ni alhamdulillah ko si ni fi wale
1: amen
0: ibi to ku si insha allah olohun ojo olohun nbe
1: amen
0: ola bo se to ti ofin enikan ola muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: azakir ola binu temi se ndun inu ti yin odi
1: amen
0: ola sallallahu
1: alaihi
0: en to se fe mi o e to se faji mi mi to wa se fe mi na
1: alhamdulillah
0: o yo ba mi se fe yin na
1: amen
0: e won ni bi nkan ba pe ko awon emi agbo won ni olohun si wa dupe fo olohun kini kan won o modun tin tin bembe olohun wa pari e o ba to pari ti wa yo be mi pari ti
1: na amen ya
0: insha allah rasul
1: allah
0: olohun afeto ni sanna mo
1: sallallahu alaihi wasallam
0: bo se bo ba wa ba yin pari re an be lohun pe ba wa na se ko sibe layo atalafia pelu ogun olohun idunu idunu ni o ma je fun wa yo je bere ore fun wa olohun to wa pari ti wa na ile na layo atalafia yo ba pari titi yen na layo atalafia idunu le fi bebe ati gbogbo titi nbo wa idunu gbogbo wa olohun ni so di bani je ibi ta wa nwo pe bo wa ni olohun o jo olohun be ola sallallahu
1: ola sallallahu
0: ola sallallahu ile lo ti bere tawur house nigeria limited awon na so ni gbogbo eto yi ni bi tun won tin ta oyin gidi won ta gbogbo azaki nkan meta ta ma ndaruko won na won ta lodo tanwer nkan meta ti gbogbo wa ma nse kini ta n fi gba ita si ma nso kini akoko nbe ni gbogbo eyan ba so ani kini ta ma je ti o fun wa ni kuzari ti o fun wa ni egun ti o fun wa lagbara gbogbo awon nkan ta ma je yi ta ma lu fun je wa tori pe awon je wa ohun ni wo san wa onje wa ona tun ni dakeji ki wa ni awon nkan ta ma je ti o fun wa ni agbara gbogbo ru ayin eleyi bayi to e seun gan ni this app we are using is not you know I don't know this landscape of a thing any kan so fun mi pe to awon o ti ri oju azaki dada o de wa so fun wa pe app eleyi o se kini e ba rotate your device ko o support the landscape ni e ma worry a tun wa won IT kan ba wa e ma binu e ba mi azaki won ni ka sumo ra wa ani nkan meta kini nkan ohun nkan akoko nbe o na ni wipe kini ta je ti o se kini ti o fun wa ni okun atagbara awon nkan wonyi nbe lodo tan wer ikeji nbe o na ni pe kini ti o je ka ma dan se mo ke koda akoko yen fe farapa ikeji te ba je un rightly te je awon nkan to ye ke je e ri pe be ba se ni okun atagbara yen yo tun se kini lara yo han lara yo han lawo e ka mu mejeji papo baun ikeji nbe ka wa se ni pe wo ni ki la won nkan ta ma fi josin e pe tebi ba npa oga ni na ga sere afinito awon baba wa awon afa wa won so fun wa pe ka se kini e jeun baby ba npa ni e le raye se fo o le raye fo cos farabale kirun
1: won ta ke ba jeun bu nke bonje ba nbe la ba ba ra ba
0: fe
1: abi
0: aha to oga mi wo wa va o da fa na o mo kan na e ba nki o ga mi o e ba nki won o olorun ba sanu o ke le sanu emi na o
1: olorun
0: ba abdul eto to ni wo yi facebook lo gbe wa mi wa disrespectful ko ko yen se gbe wa ni pe oba abdul kadir lao
1: allahu akbar
0: doctor ni won
1: olorun la laro
0: lecturer ni won
1: allah
0: to wa je lecturer
1: allah
0: e ba wo ikan ko won je baba won je gbe fun mi awon ni le we o so ro baba o
1: e wa rafa anahu
0: makana aliya insha allah
1: ko ma se wa do wa
0: e ko da ba ni agbo ko ma tu yo mbi ti ma
1: o da
0: e ni ko ma
1: alhamdulillah
0: allah wa pelu ala muhammad sallallahu alaihi
1: wasallam
0: azaki ngba ta ba mu nkan ti yan ba nje rightly yo ma han lara skin ikeji ba ti josin gbogbo nta wa fi josin yen tanwe re nta Iketa ona ni ru nti o je wipe nisin bayi to e ma je nso tori ajami won le tun wa ro si bo mi ele si meji nda da olorun ba wa ko ni omo pa meji lasa o won ti wa tun so mo de ta won ru ko ni go machine lo olorun tun wa yonda gbogbo e fun ele si meji ale gbogbo olorun ba se wa yonda re fun ona eyan ma sise le lori gbogbo nta lo nta nbo eleketa na nu eleketa oni nti iru eyin ajimi bayi te ba kajo te ni ranti pe oni nforti o onje la mo je to su o fi pari o te ko ba kan ti fora fora yin ni kini lowo kan na oni ara ni kini ta e ka da gbogbo wo le te ba dele e mo wa kara pe ko si nkan kan
1: o fowo kan ga di kan ga nu
0: allahu akbar azaki e
1: ni damu
0: bo ni a ti je ajimi bo la se je ajami awon ru awon nkan bayi in belodo tanwe
1: o o
0: ebo meteta
1: alhamdulillah
0: kilaje awon taje yen awon ti annabi sallallahu
1: alaihi wasallam
0: ke fi wedo amond
1: ti
0: se holuba holuba tan oloyinbo npe ni fenugreek fenugreek yi yato fun pe ti yan ba kokon je ni onje e ba wo okoro okoro to ba ri gidi gidi re gangan leyi to si je kodo tanwe re lo wa odo tanwe se wa ri holuba yi ti eyan ba lo boyan ba je n to ese bimo to je pe owo mo oronje je daada wa ni ko po kini yi ni eko e to ba o ko ki ko ro re po o le po ko wa mix re po ba se man se hali te yo lo te ni lo oka baba te lo jero te be se man pa po e wa pa ohun po mo yi te yin ba fi se eko won ma se kini won o po po ba won o wa so di ogi tan ba mu e ri pe I ma se ki ko ma tu po po po o mo ori o njeje alara awon nkan ti ki la jenu black seed yi odo tan were black seed yi gidi re ke yo kokoro won si ni se kini ko ni lu mara won gbo ko ro ko sa dede dudu tu ka le ko wo bayi amo to ba ti ra lodo tan were ori pe ohun na ni gosh, I said to buy. Azaki, eh, mama, me lo tu wambe to mi amo le mi oni ya ko ya money. Mama ni money. Eh, to. So to, mo wani oke tu buru itan so yi. Se abi ni se
1: wani. Abi, awone awon magbo.
0: Awon magbo abi.
1: No, awon magbo. Awon oke.
0: Awon abi mo.
1: Eh,
0: awon ase ru eni.
1: Awon ase mo.
0: To, oda aje pe ya tele te ese
1: wani.
0: Eh, to, alhamdulillah, rabbil alamin.
1: Amin ya
0: Allah. Amen. Ko wa lo sibi kan so ti ye tori e nkan mi wa ni lo lo ba ti lo fun nkan bayi yo se nkan bayi yo se bayi yo se bayi yo se bayi eh yo se le yo se le yo se le yo se le eh odo tanwere ko odo tanwere ko lodo tanwere ise to o ni o se ohun ni o se ko si ni ni side effect tori wi pe o nje ni e mo pe then yato fun wi pe tori bi yan ba mo mi na to ba mu ni dede bo se ye ko mu abo mu rondi eyan le laworoko o le ko sin ti o le sele o le payan ni ori abi nkan be yen bo ki bo le se wa se nipa measurement you don't need to worry lodo tan wero won ti bo gauge re won ti bo gbogbo to ye ko lo o ti do nje o ti wa nbe olohun oba lo fun won se olohun oba lo ko won ma se eh alhamdulillah azakir mo so pe sa seto eh pelu obo la an se la na eh do mi olokan la sulaiman agbonjo na tun mo na
1: ina olohun ina omi sulaiman
0: wa ina bismillah
1: ti won okan na la ya
0: re Bismillah. Emu baba mo kan need e fun relaxation ni awon ti yen be soro nipa yi to fe e ma so pe kini kan aroma yi ni mo fe ko wa taste bi bayi ko taste bi ba o fe ko taste bi papaya ni ti re nbe o fe ko taste bi ti ginger ni iye nbe eh o fe ko se ti kino npe le garlic ni ani gbogbo e mo lo mo fe ka nbe awon ti yi won wa se lawo ounje ni won fi se yato fun pe ounje ni won wa se won ke bi garlic se nsise oju yen o tun ni se tin se bi kino npe clove ta npe ni kananfuru bo se ni se tin se o tun gbudo mo lo eri pe lomi o so won pe kananfuru o ni ma nlo o ni ma fi fo aye be o oni ma fi se kini o bo se wa bo se je wipe in toto I ma pa bacteria ni o tun wa ni bo se le lo tori wipe ko mo tun lo pa bi aye un se wa o lawon bacteria kan te pe o gudo wa nbe ohun ni protect ibe ko mo wa lo pa eyi ti o ki te ba lo si ile iwosan e ba ni asayewu bayi asayebayi wa ni eleyi bayi awon kan to pe fun ara re yo treat ara re with time e kan need lati kan ma se bayi ma se bayi ma se bayi bo fun ara re so awon ara fun ara won awon ile igbo ka mu ni itan ko wa nigba ta wa ni biology class ni ile we kekeke ngba won ani awon white blood cells won ni awon ni soldiers of the body awon yen ni won ma fight gbogbo awon strange kini to ba wole ti o ba o lawon kankan to ye pe o fun ara re o wa nbe lati protect o ola ko kan ti gbo ko won so pe kan na furu o ise tin se le ohun lo won wa teramo yo wa fight yi to ye ko je abo fun ara gan amo lodo tan wer won ti se awon ile ikale ni goji goji ni o ti wa measured to je pe ibo se lo ni bo se ye ko lo ni idi ti odo tan wer fi stand out inu idi ti odo tan wer fi se kini to fi to fi duro dede to fi je pe ibe lo ye ko lo nipa awon nkan ta je on lele ita nsalaye won po won bo haya oyin gidi amebi ni e lo yin sallallahu o ni e lo fun iwo san yin o ni e lo oyin atal qur'an fun iwo san yin oyin gidi odo tan wer lo wa o fe ma lo fun ara re abo fe ma ra ki wona ma tuta in be lodo tan we e tun wa was a tun yi that e didi dedicate sura fun ke le mo pataki re to ran nabi ife to ni si wa so zaitun yi na ko to le sise to ye ko se afi ko ra gidi gidi lo wa lodo tan we zaitun yi bo se lo fun awon ole logan fun ki la awon veggies wa o le lo fun alafia re fun iwosan re gbogbo awon nkan ta mo ndaruko pe o le lo fun fun titi ara awon na bo ni o se keep ara ona ti kini kan bo ni o se je ti o ra wa slippery and all that start ti mo ndaruko yen amo ko mo fifi nkan mi ti o fa nkan mi afi ko ra gidi gidi ta si wi si re do tan were lo wa azaki
1: agboye
0: lara gbogbo ru awon nkan bayi awa mu po ma won ti o ma je ka ma dan ororo gbogbo awon ta daruko yi nbe awon ose to ye ko lu ose carrot nbe ose papaya nbe aloe vera ni awon ose yi nbe lori sirisi to ba awon ara re mu ba skin re mu bodo tan were lo bo se re se wa be lo ororo re wa lawon to ba fowo ose we tan to tun ma lo ororo asa ki bi yan ba ri yin nisin bayi nisin eyin atemi nisin bayi won ni mo pe amu legbelegbe lolohun fi so wa de eh eh tan bi yan du lati so ni pe ki yan ma ri bi soro re ko ma ti ri oba kan si ti mo pe ah eh bo ti ri leleyi bo ti ri leleyi kaluku kaluku pa se ni bi e ba bo n se wa manage eyan tun gbodo ronu o eyan gbodo ronu o nti yan ba ri ki yan je lasiko gbogbo bi ti yan ba wa yin ke mi eyan mi a ma ni arin lo wa gbogbo po to ba wa laye arin lo wa bo ba o pe bo nti e se wa ri awon kan tun be titi won tun ju titi e lo eh bege be o se je pe bi yan ba ti e wa ni owo lowo to wa o ke a mo ni owo yi gbo bo o le wo ko le je won lo lowo ju eh yo ni nkan kan tawon akan to fi ju o lo to mi wa je pe owo titi awon o pada wa iku eti tawon because o fi nurse nkan kan ko sa si olohun sa mo bi o se se pe ohun gangan ni o ni ultimate ohun ni alpha and omega ko se da kan to le so bo se jenu lai lai ko si bi ki se lodo olohun oba eh odo olohun to fi je pe bi o ba lowo ohun na ni won ba bo ti ni saanu eni to ye ko saanu ko ba le gba lada re tori bo ba se olohun o ni fi le yo tun re lo mi si eh iwo wa gba lada be gba glory be awon usa ni nti e lo mi ba je ohun ni titi e eyi ti won ba je tutu lo fi se eh ohun lo fi se wa gba lada bi be bo se jenu asake ni o nipa pe ki laje awon ta wa fi josin olohun lohun o da wa eyan atalijanu lasan bi ki se kini ela le abudun ibo la se gbogbo ta wa fi wa josin yi nbe lodo tanwe ni qur'an ni nbe nbe awon zamzam yi eh o se kini o tun sadua si o tun lo fun ago ara re nbe nbe in awon mama wa ni biri semi semi odo tan wiri lo kale si o semi sibe ni in bembe gbogbo awon labidun lori sirisi e awon ajua in be lodo tan wir awon turare eyi to lo saso eyi to fi josin in bembe e awon je labia ani godo tan wiri lo odo tan wir lo wa bo wa ni keta eyi te mo te fi ronu ipe date ijoba iloku o e kan sa wa bi kan wi si bi ase nikan a oga mi kan ni kile re mi Allah o to se wa ri irun te fi mo ko ere un e ati n ta mo fi so ere kale un in be lodo tan wir bo lo se je ajimi logidi godo tan wer lo bo lo se je ajami ima je ajami logidi o na ni wipe ona ko yaju bo ti ye lo eh inda to na hun tun wa ho bo tun wa ni yato fun to ni wipe to e o ni ti bo ti ma ora ise ohun ti o je to ni rohun eh e yato fun yin ko ka wa je pe ohun wa je titi nira ko ye ko ri be gbogbo bo ba ti o tun wo awon to se ti ona won fi rohun godo tan wer lo eh gbogbo ru eleyi e ajimi na bo ni o se ma lo pepele ke wa to fi wa je pe ko ti eni ti gun staircase inbi petesi un bi gugun akoko un ibe na ni gbogbo eru to ko ninu apo ewa ni apo kini ni o ti da gbogbo e sinu ibi be lai te ti gun oke kini debi ti o debi oke ke wa bo lo se wa ma ri ere re un je to fi de oke ke wa odo tan were lo wa emi o fi be gbo yoruba na ni azake
1: se mo won ehin to oke go ibi do ke giga un
0: ehin odo tan we yo ti eye yin tori gbogbo nti e fi mo pada wa lele me wa te mo ni ah ngba ti o wa si je ke wa se ra mi le se li
1: alhamdulillah
0: oh bo azake abdullah ti fi baba laruba wa odo tan we re ni kini ikale si se wa ri nti mo mu ajini so wi pe ah oh gbogbo nto wa wa lowo mi yi ko si bi nse se yin kodele o in kodele ina ni bo ba bo olohun ba ni o ro ajami lohun o ro olorun o mo pe ko si ni ranbe eh daada ni o ajimi na se salamu alekun o na se wa alekun se o di daada ajimi gbogbo ko ni ru kini ohun lo ta debi ti kara o wa de odo re na ni bo ba ti wa ko si rile e le jo jamfani re ai gbogbo ibi to ba wa ku si latara pe ah ah boya to mo ati se salamu alekun o mo wa hora o mo ho ayi ohun titi ni iki lo lo to fi ni ma ho mo ki ni to ma lo to fi je wi pe boya in to fi nbo nkan kan ma nda sibe lai se wi pe ti to ni yi ta ma se wa lekun salam si lo so su ti e se gbogbo ru awon kan bayi to gbogbo n to lo taye ni o fi gbe lai se pe won yi gbogbo akoko ti ma je ko tutu ki ni to ma lo ti gbogbo o fi gbe furu bodo tan were lo azake odo tan were olorun oba mi lo ba to se ami oba to se ami da ku mo pada si ti laile ala sallallahu alaihi wasallam azake ro pe awon yara itaja ti tan were won pe fun wa
1: ya olorun ni je wi tan olorun mi lodo olorun fafa ni awon ti ba fe lo si odo alase apase tawor nigeria limited ile itaja won wa ni edo office won wa ni adojuko kankatu oba tin bo ladugo kan ka tu ladoju ko ile olade meji ni egbe iyana le olesin edo office wa lo wa nbe anbe ni apalara ni ali ikima university later jate won nigeria mi tan wa nbe won si nbe ni isale alukombi jokseye en ta ba tin lo soja tuntun adojuko isale alu ni bi jokseye oba ti gboju so kankan o ri le later jate won nbe ni azbunallah ni bi garage giri alimi yenu garage ye gaga ni owo later jate won o wa nbe anbe ni sale koto nibi jokso ye njale koto won wa nbe asin be ni tipa garage to ba de tipa garage bi ta won ko tipa ma ndo bi waju masala si ye ile taja te we nu asin be ni emi asun laduju ko le alaya inshallah ba ti fe da firi ye o kankan to ba ti gboju si ye o ri ile taja te we nigeria limited ati to won ati tin ni olo maje ka kon baje aje tan to mo ra tun tun dale na olo ko se gbogbe ni yoro ya
0: amin ya allah amin wa alayka salam number tan we ro lele gbogbo nkan le yan ma fi sanu laye anu si se koko o se pataki sanu yan ko lo nba le sanu re sanu eni to mo po ni di anu ko to bere
1: lowo re
0: eni nu elomi tun wa re ohun ti e bolon se da ko fi se binu o ko mo ko hun so wi pe je sanu re ni afi ti e ba bi e pa won mi awon eda kan be baun afi ke bi won kan to le sanu fun yin won si mo laida to ta ba wa mistake re fun eni to je wi pe afi kan bi ni ta ba bi o le re bo ba laanu lati render matabuku eni to bi o tori pe ko rorun fun eni to bi o lati lanu lati bingara re down lati beere olorun oba to wa fi o si aye to ti ni nini on pe latara pe eni on wo okay eleyi si tun nini won ba jume lo dem bi eni o bingara re down o wa se kini o wa bi o bo ba ni fapele beere lai tabuku re fapele se kini bo ba wa je eda to je pe ohun ti e ma se lai se pe won beere ni da ko gbiyanju lati ma se ko ba le rogbo fun gbogbo eyan ti kaluku ba nso ti e jade bayi ni aye to ba wa o ma se alhamdulillah koda o koni disturb re lati fi bo se 100 naira lo wa lowo re koni disturb re lati se kini lati fi sanu tori elomi 100 ti wo o ko kere on nkan la ni fun sanu loni koko lomba le se kini ko lomba le na ebe wa ni yato fun pe anu onje anu gbogbo nti ko si nti ko de yan le fi mo sanu eyan le fi ki yan rona lo sanu gbogbo nti wona mo pe mo se le lai wa rasuli ni anu ni o se lara re na wa le ita mo daruko bayi to ba re yan to na bukata ati gba number tanwiri gba number yi ko se kini fi sanu re oni complain ni oni kini ni ibi ti o lo ti won ti koko se ayewo fun ko to di wi pe won fun ni nto lo pe nto to nti bo je pe gbogbo nti won lo in to je ounje ni sibe sibe won o se kini won diagnose re in to do tan well fi stand out ni wa gba number tan well kale 080 3075 1690 080 3075 1690 080 3075 1690 number tan wernu olorun o fi anu re yo fi ba gbogbo wa lo ka kan ti e wola pe olorun oba ko wola muhammad sallallahu alaihi wasallam o se dekun fun wa awa na nbere fun dekun olorun se dekun fun wa wala rasul azakir baba mi aji amid ayigoro aji amid ayigoro olorun so pe o so pe leyin idekun
1: ina inira
0: eleyin inira idekun ni
1: yusro
0: amen ya la gba olohun olohun o ba mi se dekun fun
1: amen summa amen
0: olohun o ba mi se dekun fun yin ibi te wa yen o olohun o ni jo gbona ma yin o olohun o ba mi se dekun yo wo la pe ba to awa mo ba ti mo eh olohun mo fi ba ti mo ni la keji mo fi mo wa eh idayin ti mo je ki yan mo la re olohun mo ja sha re gbogbo en to wa ndubule olohun mo sa gbe won didi en ti roju bayi gbogbo wa na la roju gbe ka olohun mo ju ko roju
1: eh
0: ola muhammad sallallahu alaihi wasallam fun aji amid aigoro la america olohun ba mi wa pelu won atawon ati gbogbo awon to je pe bayi bayi bayi olohun sa ba nse dada fun ola rasulullah sallallahu
1: Amen.
2: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.

0: Yes, sir.
1: Oda, oruko Jesu.
2: Amen.
1: Babala Jori, oju oni ti.
2: Amen.
1: Gbogbo gba le nda se to awon eyan lori radio. E se nda si ife yin si le radio yi ni oruko je bodi ko ni saki.
0: Amen.
1: Era anugba.
2: Amen.
0: Amen.
1: Lori omo e o ni sokun.
2: Amen.
0: Amen.
1: Alaafia pipe Christi bodi ko to yin.
2: Amen.
1: O ti ri be.
2: Amen.
1: Jesu Christi Oluwa wa.
2: Amen. Adura won gba loruko Jesu. Eh baba lajo re ti n ba ma phone tan lo ni igba. Imo ma se ma npe ti ma lo sa nu wa. Dadi e fun aladua.
1: Le kan si oruko Jesu.
2: Amen.
1: Atun gbe nga lasale oya gba ope wa.
2: Amen.
1: Ile ise to n gbe wa jade Diamond FM emi mo oya ma gbe soke.
3: Amen.
1: Atadari atosise abolorun ko daju.
3: Amen.
1: Ile ise ko ni jona.
3: Amen.
1: Kwara lapapo abolorun ko daju.
3: Amen.
1: Emi mo lekan si ma gba koso.
3: Amen.
1: Ilu lo ni dowo yin gbe soke.
3: Amen.
1: Atoba ati joyi abolorun ko daju.
3: Amen.
1: Kwara lapapo abolorun ko daju.
3: Amen.
1: Emi mo gba koso.
3: Amen.
1: Nigeria dowo yin gba koso.
3: Amen.
1: Gba koso.
3: Amen.
1: Gbogbo eyin te nko wo te lemi leyin ikoji ibo ni ko ne pa.
3: Amen.
1: Ilu si dowo yin orere je ko wo be.
3: Amen.
1: Atoba ati joyi be abolorun ko daju.
3: Amen.
1: Lekan si e mo gba koso.
3: Amen.
1: Ile ise ma gbe soke.
3: Amen.
1: Ma gbe soke.
3: Amen.
1: Ma gbe soke.
3: Amen.
1: Gbogbo awon ti be ni dieto lasale bra segun brother Folabi abolorun ko daju.
3: Amen.
1: O ti ri be.
3: Amen.
1: Jesu Christi Oluwa wa.
2: Adani ku tori pe ma lo number yin ati bi ti le do sin wa e dakun to arin iseju aya. Number yin tori awon ara ile
1: 080 3069 5787. Awon kankan ti e wa ti mo fe ka wo eyan 36 kan ti mura kale fun. Asale Ominira.
4: The night of independence.
1: September 30.
4: September 30.
1: Eje ko wa loka ya.
4: Let it be in your mind.
1: Ni lu lori lati
4: se. Ni lorin here.
1: Ojo de ti wa.
2: Ami. Adura o gba loruko Jesu.

de warawara bi eji alemu de warawara bi eji owuro mu de papapa bi eji yaleta kambo eko amojiba imu gbongbo ona eko amojiba ise mo wa ki pe eko ami ti gba mi lori eto yin eto wa egbe yewu ni koni diamond 88.7 fm tawa ni lu ilorin ni pile kwara ope ni fele dumari oba koda yi oba sheda orun oba tumo wa tumo wa atabi tete ni lose to lo olon lo wa ni ki tete wa oje tete fi lanfani lati ma gbo mi kete kete la shale to ni ori eto egbe yewo mo ti ma fun yin ni awon kan bo ki iroyin gbankan gbi iroyin kaye fi iroyin iroyin agbose ahin to jade ni aarin ose e mo wa foju poju e ma foju poju mi otolojo otolojo otolojo olubukola omo bori owo omo bi omo ologo loko ti mo nje ma fun yin ni awon kan bo ki iroyin so jade ni aarin ose ki lo fa iku pastor ijo celestia kan ati iyawo re leyin ti won jatan e wa apere ke fi tedi o ki mo meji loku ki atinu ke gba fun itoju aisan jejere to fi ku won o le so iye owo ti akojo fun o ojo pe to tin se aisan ati sisin owo labi ajasa lo shipayoro ki lo se adewale elesho gbajumo osere theater to fi sisi abe ipowo si ni ilera re wa e wa pere ke fi tedi ati gba million 25 naira owo ti ogogo gbe fun imamu agba ilaro pada o ebi ogogo lo so be kini arun diphtheria to pa omode meje ni imo to tun mu ki ile ewosan kun fofo ni katsina e wa nkan fi idile e fi idile nkan iro ni portable npa o wi pe mo ge onje ohun to sele lasiko ijaware charles okocha lo sipaye oro kilo de ti enu kun sarafa din ali olu dije sipo gomina loyo tori foran ibi to ti gbe akakokunrin kan sori ese iwo to ba fi agidi toto melo to iyawo re ti o ba wa lati nu iyawo yi ko toto melo to re o fi ewon jura o ta lo so e wa pere ke fi tedi kan lu aburo re lalubami lori esun wi pe aburo yi ntoto melo to oko re labe orule ton jo ngbe won ko ma mu gari sowo okunrin kan lori esun wi pe o je onje ti owo re to 324,000 bo lo se je onje yi se kan pere lo je efeyin ti bi calendar sankuna ka lebu si oni moto leyin odun kan ti omo re padanu iwa laaye re ki lo so pe en to ta moto fun sanku se e wa nkan fi idile ni se la rodi bo lo ya emi to si dabi cinema agbelewo pelu bi obirin kan se ri orekunrin re orekunrin ohun lo so fun wi pe ohun sise ni ilu oyinbo amori orekunrin yi nilu eko nibi ti o tin sisi olode a o le sunu le mo o iya kan ti omo re ti pela fun ni 1 million na ke tan tan tan o omo birin kan to sesin rule tan gege bi agun baniro o na lori se o won na fe fun omo yi ni 150,000 owo osu lo ba ko jale olowo kini won yin na ni awon kan ba ki iroyin to ba mi wode eto fun toni e wa nkan fi idile tabi ke fi idile nkan ki mo tushu iroyin on de sale ikoko

dere gere mo de mo ge ipe npeju la lafila bo ba tin koja ipe npeju yo di omo bi se o si nkan nina lati ma senu ni dede sibi lori eto yin eto wa egbe yewo e ma wa gbagbe pe awon iroyin sa mu wa yi a mu wa fun wa lati sin wa ni gbere ipako lati se idanilako fun wa e ma je ka gbo ka fi se awewa tori e na ni asemu wa bo ba ni iroyin kan to sele ni agbegbe tin to je kayefi iroyin kan bo ki iroyin eyan sa temi lago e kan si mi lori itakun ayelujara Facebook beba tite omo bi nation page mi niyan bakan na lori handle mi ete honorable oluwa bukola omo bori owo eyan fi sowo si mi o pelu eri ma je mi so baba yin gbe jade lori eto egbe yewo emi tin toto olubukola omo bori owo lo ko ti mo nje iyo kutu di ose tun bo sa ma pade

ruler of the whole universe. Gbogbo aye fori balẹ fun o olowo ori aye. Gbogbo orun fori balẹ fun o olowo ori orun. Iwo ti awon angeli nko rin mimo si. Oloju ina eleyin o. Inu orun lo gbe ngba tebu. Oju re o se. Akoyi si re o se. Arugbo ojo abirun funfun gola. Olori arugbo ni gbogbo ile kile. Arugbo ojo olojo gbon. Olowo ori mi olojo ori gboro. Agbo koja ogbo, agbo koja iwu, adagba koja asise. Iranu awon woli, ipa ati agbara awon na si. Olorun Oladeji esi kaya olugbe. Kini o ti benu Sam Oluwa lo. Olorun Esther Ajayi Abimbola o. Ojo ogbo di agbara re. Iru funfun o so odole. Asoro kolu bi ogiri to ti gbe. Iwo ni na nu ara ti fagiya tekateka. Omi mi nla teni kankan o lemu. Okutanu kanakana to pagola ya ti olori ogun Filistini mo gbe yoga o

0: na fo pe atiyin fo lale oni olohun
1: o je nanu
0: lori eto ta pe larande ko ni o o da na ba labule o ba si wa de sori eto lale eto ni e ba ma po eyin bo ni bi mo ko so ndada a o so ni bi ti e ko pe le ko loke chuku ola tinre waju ogun ni yopa ibi ti le mi nje alaka fa yin re o iji alugbo international presenter omo latin fabola mo ko yen gan oku papapa fi re na kanaka gbara e lowo kanakana mo ni e mo ku ajale eto ni o aranda o
1: aranda ekun o emi baba labule wa on adide mo gbagbe di omo asiko ki to mu Oma we won ko tori na a pali tin ge punk ya firu musi fesiti aranda o
0: aranda ekun

0: mo n babo yi ni mo pe ni modern chemistry yi eni kan be tojo mo le irish lohun robert bowling ni je robert bowling leni to sawari awa jade modern chemistry nigba to si te iwe to se jade o gbe ate jade iwe ti e bode pelu akuri e pe ki lo pe agbe ate jade re ohun the skeptical chemist the skeptical chemist in na lo pe nigba na o si se body le 1661 yen 1661 lo sawari awa jade re se ri pe odan jin lo to sugbon modern chemistry na la won na la pe no sai wadi ti wa 1661 na lo se ngba na o odan jin o da onaka jin ni e ti wa mo na ni o e ti wa mo tan o tori arakunrin ti mo pe ni robert bowling yi o tun se nkankan o o ki lo tun se
1: mo fe mo
0: e mo la le oni
1: odan

0: alabule o
1: ndahun
0: nkan kan re e farabalẹ ke tun mo o e pe kilo ko re ni
1: kilo ko e
0: chocolate milk ni nja o chocolate milk ki mo pe
1: chocolate smash let's go eh wo lo se nisin wo ri pe ni
0: ah e gbe mo ni ke pe na ni nkan se pe ni
1: mo pe o se yin ah o yin re ti en lo bi 2 miss call
0: o da chocolate milk ta wi yi chocolate milk yi eni kan be anslan nje anslan lodun 1680 1680 lo sawari awaja de chocolate milk ti e lo se bode onajin gbugbu e gbugbu ni 17th century ngba na ni
1: o
0: se bode ngba na o si gbianju to je mole iris law na ni
1: beni
0: e ma gbagbe eto ta pe ni arandekun
1: beni
0: o na le ngbo o
1: arandani
0: ni diamond jake jadu agbaye ibe na le tin gbo o ibe lawa ah wa sosu ba si ma nwe o ko sin service o ibe na la si wa o te tin gbo wa lale eto ni ta sin ki gbo yin gbenga ki pelu ara wa ni ko ni baje o agun ta so lo bakan na ade omade ara wa na ni ka si tun mo si be ki kain de bandele
1: ara wa
0: ni awon alonjelu alonjelu yin
1: loko alo nje loko
0: o da baba e je gbe yiri ajo lo si opolopo awon ebi ni ile irish tower yi o 18th century mo ngbe yin lo
1: ma gbe balu re sare o
0: ki mo gbe sare
1: o
0: na e jajo mo lo die
1: die ni

0: labule o
1: in down
0: in le irish na ni o tun pe yin wo irin ajo mi ni
1: abajo otutu
0: o mo tun ba otutu
1: o da o da bi ke ma lo le mo
0: e ma lo le mo e fe japa irole pa para si nigeria o da ba labule o enikan re o richard catilon nje richard catilon na ni nse o arakunrin yi o se ilana eto katakara ye the concept of an entrepreneur o se kini yi the concept of an entrepreneur ngba to se kini yi lodun o odun 1730 yes 1730
1: ope
0: na lu se ngba na ope o richard catilon ni 1730 na lu se le ibode o kan pe ni e ti wa mo na niyan o lori eto ta pe ni aranda o
1: aranda ekun

0: alabule o
1: dawun
0: mo tun dodo yin pada na tun niyan o
1: kaabo
0: o mo tun fe fi awon kankan yin
1: sawo
0: ki to ku ni tin century ti mo wi yi o
1: ma fe mo
0: ri pe ni Irish ta wi yi national aunt reason won iwa na lo wu jade lati be lodun 1752 yin kankan wa re Guinness ni nje o Guinness rule ti e ma ta ara un
1: I'm a mori.
0: Ki se boto to re o ato Guinness
1: o
0: kore je o arakunrin yi nigba to dodun 1759 yen 1759 1759 na lo se Guinness bi ayi lo se bode
1: o
0: ni ile Irish law na ni ama nigba to di ojo keta le ni ogun ninu osu kini odun 1803
1: ki lo tun se
0: ojo keta le logun osu kini
1: 1803
0: o jade laye ni o
1: to to se la royin wa na se dara pada nbi olohun ofofo o gba be kana in lo su fofo pada enikan lo se dada won na se dada aranda o
0: aranda ekun

0: ni ka le mo fe rara wa na ni
1: tori
0: pe ta ba fe rara wa on gbogbo yo mo tuba yo mo tu se
1: yo tuba yo tu se
0: on gbogbo si mo lo bo ti yo mo lo
1: ife lo da pupo
0: ife lo da o
1: e ja ni fe rara wa
0: o me lo o da ba alabule o mo tun fe gbe yin rin ajo 19th century ni ni ile irish lohun
1: oya

0: bi tan ba bo
1: beni
0: alabule o mo tun fe fi han yin ni
1: aya o
0: o lara awon kan ta se latodo awon mo rilede iris lohun ta won na je olu sawari sawajade nkan
1: mo fe mo
0: eyi ton wulo fa won ara ara ilu o kan be ni quaternion quaternion ki mo pe
1: pa pa o pa yi
0: e ma wule e ma wule
1: danu
0: e ma danu serile ti mo pe ni quaternion yi mathematical entity ni to je pe inu mathematics ni kini wa yara ta nko ni sugar eni to ko sawa to ko sakawe kini yi to describe e fun gba koko sir william rowan amitin nje sir william rowan amitin na lo koko to ko describe kini yi inu mathematics fun gba koko o lodun 1843
1: ope
0: odun 1843
1: ope o
0: na ni ngba na ope
1: ni
0: 1843 ni o o ka pe e tun mo na ni omo le irish law na ni
1: ape rire
0: e ko rire ni o baba e ti gbo e gbo pupo alale se lori eto aranda o
1: aranda ekun

0: se n ba baba alabule
1: iba
0: o o e ma joju ijo tin po ju
1: nje ko mo ba ri ni
0: en ki jo mele ju
1: ijo so tun ijo so si
0: en fa so tun so si
1: en fa so tun so si
0: oda na ba alabule o e kankan na tori o
1: ba fe mo
0: yen olo nidu to wa ninu syringe na abere un yen iwo ti mo wena ninu syringe abere ta won dokita mo ngun ni ata won nurse un
1: be ni lo mi situ abi
0: lo mi situ na ni e de kan be omo le irish lo na ni Francis Rind ninje Francis Rind na ni arakunrin yi lo nje o Francis Rind ta wi yi lodun 1844 lo sawari awajade kini yi to se ope onajin
1: be ni
0: o sawari awajade re ni
1: nigba
0: na lohun bo ti wo pe to o seun o e ti wa gbo e tun gbo pupo lale oni
1: oda you do mami
0: oh lori eto na lasiwa
1: be lawa
0: ta pe ni aranda o
1: aranda ekun

0: ohun pataki ni ilera je fun ni arun to taku to lohun oni bi re so fun bayi wipe ki se le re ile ise Miracle Arts International Mr Guarantee agba onisegun ibile to mo ewe ategbo tan fin so mara ye lo re ti de lati sayewa ilera lorisirisi ona pelu irinse igbalode won le mo ra isan to nba ofinra isan wo lo nse wo to ti ro pe o so na abayo awon kokoro ara tin fa isoro sagu ara eni owo o ma kuriri kese o ma kuriri ojo eni o ma wo bye bye ara o ma yun ni aile se de omokunrin ati nkan alejo omo obirin tin se segesege yo mu kini obi o ma wu labadi ati be be lo tete gbera bayi ma bo wa sile ise Miracle Aba International Mr Guarantee o le je moran lasan lo nilo o re o si dayo o ti togbo togbo igbo ti di o ti tona tona ona ti gbaya mo wule sokokiri mo o fun eyike yi isoro to nba ofinra e ma pe sori number yi 07066799793 lekan si 07066799793 ile ise Miracle Apps International Mr Guarantee lo so pe a o ni fa isan loga
1: e ka bo sori eto ilera re se pataki lati le ise Miracle Apps International Mr Guarantee olo otu iseto ati san

0: Mr. Guarantee. Ibikibi ti o ba tin bo sokale ni ile epo NNPC ga kan bi sale ni ilu Ilorin ya si ona to wa legbe ile epo ladojuko alangwa petesi to wa legbe Rotnus ni office wa ri wipe ori bana wa nbe ko to wole o tabi ki o pe sori number yi 0706679973 lekan si 0706679973 ona ni WhatsApp number mi tabi ki e pe mi sori number eleyi 0703650 8206 lekan si 0703650 8206 ti isan ko ba le gbe eje si bi nkan omokunrin daada boya penavin block o le se akoba fun okunrin yo si so di akurete lodo aya re ti isan inu irina re retinavin ba da ise sile eleele fa ki o ma ri kurukuru tabi ki irina re da ise sile tabi ki irina wa ma wa omi ipe ti a peju soku ti a ba se be fun alaare o se se ko ma ku yo ni alaafia awoka laku egbe aromolegun arun isanara ni paapa julo lasiko ojo tabi asiko otutu janjan owo janjan ese ese wuwo lati gbe orun owo orun ese orun ejika orunkun ibaradi ati bere inira ati joko wahala nla ati dide inira koda iwo ko le rin lai lo popa o ni alaafia ni gbogbo ara ati orikiriki ara re eleyi ri be tori isara re ti da ise sile eje ki a toju awon arugbo wa owo kan ese kan ti da ise sile airorun sun aya didun ori fifo lore kore owo gbigbon ese gbigbon bata yi o ma jabo lese re fun itoju arun isan a o se iwadi lekun rere pelu rin te igbalode lati mo kini nkan to nfa ilera ara re olohun oba iwosan yo wu esan a o ni fi aisan lugba ami nikan ko to dide wuya fun itoju ara re ma so pe mo ti nawo mo ti gbiyanju ko sise kan si wa Olorun yo lo wa lati da alaafia pada si ara re alaafia yo si je ti e lagbara Olorun ibikibi ti o ba tin bo sokale ni ile epo NNPC ga kan bi sale ni ilu Ilorin ya si ona to wa legbe ile epo ladojuko alangwa petesi to wa legbe Rotnus ni office wa ri wipe ori bana wa nbe ko to wole o tabi ki o pe sori number yi 0706679973 lekan si 0706679973 ona ni WhatsApp number mi tabi ki e pe mi sori number eleyi 0703650 8206 lekan si 0703650 8206 to ba tin sakesi awon kude kude ninu ago ara re gbera nle ma bo Olorun oba lo ba iwosan yo lo mi fun o lati wo esan lagbara Olorun
1: mo mo pe wenje o ounje
2: on pataki ni ilera je fun ni arun to taku to lohun oni bi re so fun bayi wi pe ki se le re ile ise Miracle Arts International Mr. Guarantee agba onisegun ibile to mo ewe tegbo lo fin so mara ye lo re ti de lati sayewo ailera lori sirisi ona pelu irinse igbalode won le mo ra esan to nba o finra aisan won lo se won to ti ro pe o sona abayo awon kokoro ara tin fa esoro sagu ara eni owo o ma kuriri kese o ma kuriri ojo eni o ma wo bye bye lara o ma yun ni aile se de omokunrin ati nka alejo omo obirin tin se segesege yo mu kini obiro ma wu labadi ati be be lo tete gbera bayi ma bo wa sile ise Miracle Aba International Mr. Guarantee o le je moran lasan lo nilo to re o si dayo o ti togbo togbo igbo ti di o ti tona tona ona ti gbaya mo wule soko kiri mo o fun eyi ke yi isoro to nba o finra e ma pe sori number yi 0706679973 lekan si 0706679973 ile ise Miracle Arts International Mr. Guarantee lo so pe a o ni fa isan loga

0: mi mo ki yin kaabo pada gbogbo eni to ngo eto yi lasiko yi akanse la pe o le ma waye lola o le ma waye lotun la nitori ipade adura ti o waye lojo saturday yi o le se ngo o a nitori na mo ki pe eku ikale e sare gba number yi sowo bi eyi ba tin wo pe bawo le se ma de bi ipade adura yi ni ibi ta juwe ofa garage te ba ti do fa garage ni bovas ile epo bovas to wa ni roundabout ofa garage ye e so wi pe ijo cac Freedom City len lo eto wa loju ona ile eko King Step King Step School o popular dada be ba ti debi oju ona yi ibele ti ya si CAC Freedom City e ma debe be ba wa get e dada e gba number ye farabale ko le o o ne 091649058 91 e gbo le kan si 091649058 91 Check in to pele kan si 091649058 91 Number yen ye daddy mo ki ku ohun lataro e si ku kale ni yara igbon satagun yi
1: ese sir
0: ese number ti mo pe yes sir e ma nso kini kan pe
1: to wa lori number yen
0: to mo tun fe
1: mere da fun yin to wa lori number yen ni pe number yen wa fun awon to nbo latona jijin
0: okay
1: ita se lo iru olodun ba mi awon yan wa lati mokwa ele lo ma jale keji abi
0: be ni sir
1: alakoko ta se lo awon yan wa lati mokwa lati jeba latona awon radio olorin yi e gbiyanju o olodun o de mo fun yin se
0: amen
1: ile ise yin o ni jona e mo to bi si ni
0: amen
1: awon eyan wa lati badan awon eyan wa latona jijin
0: gbo awon ipele to yi wa kan bi
1: osogbo ofa gbogbo e be omo kunrin wa so gbolo kan o ni baba idi to mo ni koko lo sise oni se na ko to yo o ni baba mo mo ye ti mo fe fi sise mo mo ye to gori e o ni mo ni o ni omi wa lamu n to so fun mi ya o lo mi wa lamu sa ah eni kan gbo mi wo na ma ni eri wa ni boss to ro o ni o n fe ki boss ma lo kaakiri ko lo mo ko awon eyan opolopo awon eyan lo ni ero lati se nkan fun yan bo won ti dana ogun o ti ise
0: ko ti sagbara ye
1: o ti sagbara o wu o wu oh number yi n to wa fun ni pe iwo to nbo latona jiji abode bi kan baya no lorin ni won na tin bo o wa de bovas of garage yen ni bi le ko bovas yen miranda about yen o wa mona mo ko pe number yen ko ti e nisi eni olokada to ba ti ba ni bi ile po bovas to wa ni roundabout of garage yen so po lo si church freedom city to wa lona school king step bo ti e fona school king step si o du ni ki se aimo fun oloko
0: freedom city
1: bayen freedom city oduri ki sai mo fun oloko
0: ororo church
1: number yen ise number e gbadua fun wa
0: okay
1: owo omo woli lo wa ko de wa authorize lati pray fun yan omo woli ni ehe so ki se number
0: kojuwe ona
1: kojuwe ona ise to ngba niyan
0: okay
1: juwe ona lo wa ni section yen onikaluku pelu section ti eni so ko hun juwe ona lo wa fun e gbadua fun mi ko ni down
0: god bless you amen sir oda eti mo ni mo fe bere ko to di pe tun mu wa lonu oro Olorun oni wi pe eni elomi o mo pe akini baba yi gbe mi enti mo fe bere nbe ni wi pe bawo le ti se bawo le ti nbo Olorun oba so to ngbo tori gbogbo awon ipade adura to nwaye na la ngbo eri pada wi pe Olorun se bayi ti o si duro titi dasiko yi
1: baba ko sin to ngbenu mi ju Jesu lo eni to ngbenu mi o jaye atorun lo eni to ngbenu

ti wo nu aduwa wa wo bi emi ya ge yo ti ma fese fe se mi la kaka ati agba ayo ma gora nu aduwa e ma se jo poran se olorun alaye ata wo lori eri bi wo ni boro ataye ko ti e abi odun adi ni je fo ti ma fi ma jamu to da to lori mi so re fun mo gbe yan gbogbo ade ba nbo ni fun pe ka jo mi lawo o won olorun ni pe ki baba o pe omi ori ile

0: mi mo ki yin kaabo pada gbogbo eni to ngo eto yi lasiko yi akanse la pe o le ma waye lola o le ma waye lotun la nitori ipade adura ti o waye lojo saturday yi o le se ngo o a nitori na mo ki pe eku ekale e sare gba number yi sowo bi eyi ba ti wo pe bawo le se ma de bi ipade adura yi ni ibi ta juwe ofa garage ba ti do fa garage ni bovas ile epo bovas to wa ni roundabout ofa garage ye e so wi pe ijo cac Freedom City len lo eto wa loju ona ile eko King Step King Step School o popular dada be ba ti debi oju ona yi ibele ti ya CCAC Freedom City e ma debe be ba wa get e dada e gba number ye farabale ko le o o ne 091649058 91 e gbo le kan si 091649058 91 Check in to pele kan si 091649058 91 Number yen ye daddy mo ki ku ohun lataro e si ku kale ni yara igbon satagun yi
1: ese sir
0: ah number ti mo pe ye sir e ma nso kini kan pe
1: to wa lori number yen
0: to mo tun fe
1: be da fun yin to wa lori number yen ni pe number yen wa fun awon to nbo latona jijin
0: okay
1: ita se lo iro olodun ba mi awon yan wa lati mokwa eleyi lo ma jale keji abi
0: be ni sir
1: alakoko ta se lo awon yan wa lati mokwa lati jeba latona awon radio lorin yi e gbiyanju o olodun o de mo fun yin se
0: amen
1: ile ise yin o ni jona e mo to bi si ni
0: amen
1: awon eyan wa lati badan awon eyan wa latona jijin
0: gbo awon ipele to yi wa ka
1: bi osogbo ofa gbogbo e be omo kore wa so gbolo nkan o ni baba idi to mo ni koko lo sise oni se na ko to yo o ni baba mo mo ye ti mo fe fi sise mo mo ye to gori e o ni mo ni o ni omi wa lamu n to so fun mi ya o lo mi wa lamu sa ah eni kan gba mi wo na ma ni eri wa ni boss to ro o ni o n fe ki boss ma lo kaakiri ko lo mo ko awon eyan opolopo awon eyan lo ni ero lati se nkan fun yan bo won ti dana ogun o ti ise
0: ko ti sagbara ye
1: o ti sagbara o wu o wu oh number yi n to wa fun ni pe iwo to nbo latona jije abode bi kan baya no lorin ni won na ti nbo o wa de bovas of garage yen
0: ni bi le ko bovas
1: yen round about yen o wa mona mo ko pe number yen ko ti e nisi eni olokada to ba ti ba ni bi ile po bovas to wa ni round about of garage yen so po lo si church freedom city to wa lona school king step bo ti e fona school king step si odun ni ki se aimo fun oloko
0: freedom city
1: ba ni freedom city oduri ki sai mo fun oloko
0: ororo church
1: number yen is a number e gbadua fun wa
0: okay
1: owo omo woli lo wa ko de wa authorize lati pray fun yan omo woli ni ehe so ki se number
0: juwe ona
1: ko juwe ona he said to ngba niyan
0: okay
1: juwe ona lo wa ni section yen onikaluku pelu section ti eni so ko hun juwe ona lo wa fun e gbadua fun mi ko ni down
0: god bless you amen sir oda eh ti mo ni mo fe bere ko to di pe tun mu wa lonu oro Olorun oni wipe eni elomi o mo pe akini baba yi gbe mi en ti mo fe bere nbe ni wipe bawo le ti se bawo le ti nbo Olorun oba so to ngo tori gbogbo awon ipade adura to nwaye na la ngo eri pada wipe Olorun se bayi Olorun se bayi ti o si duro titi dasiko yi
1: baba ko si n to n gbenu mi ju Jesu lo eni to n gbenu

se yadun gbe wo ni olorun alaye abi odun ade ni ije ba ti n tese wolu lori lola saturday o bo je ma waye ni yen gbogbo saturday akoko lojoosu akori to su yi bi bo lowo alagidi ogun ogun aye re ma kejegbo kakara je gbola la saturday latago meja sole ka ra ti wonu aduwa wa wo bi ami ya ge yo ti ma fese fe se mi la kaka ati agbara kaka yo ma gora nu aduwa e pa se jo poran se olorun alaye atawon olorun eri bi woli toro ataye gbo ti e abi odun ade ni ije Forty man fi my jamu to da to lori mi sore fun mo gbe yan gbogbo ade ba nbo ni ko n gbe ka jomi lawa o won lorun ni pe ki baba o pe omi ori ile an